0: Natal, woon ci 77 943 06 88. Wala nga ñëw rebas ci Pakku Ferraay bi, nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na. Hernie inguinale, hernie dans la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal, ñëwal 77 hernie nag boko xamul ci wolof moom lañuy wax ulde. Hernie nag boko déggee mooy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nekk warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misama yi fatul ñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara. Ñëwal rebas ci Pakku Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebas ci Pakku Ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34. Incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal, woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebas ci Pakku Ferraay bi nga woote ci numéro yooyu, ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew, bu ñu yeexee lu néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rebas ci Pakku Ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi ci articulation yi, ci ndëggu yi foofu lay jàpp. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci omi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee rheumatisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 750 34 34 wala ñu ñëw rebas ci Pakku Ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allahu rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal, wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp, mais dafay maye mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lis ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodment de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral derbi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa safara. Tuberculose chronique dañ koy safara foofu. Xuuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñëwal. AVC dafa am ischémique, am hémorragique mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi, yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer, cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté respiratoire, maanaam jafe-jafe noyyi la ñu am, ñi am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara, ñii seen régal di metti muy régal douloureuse, ñii amee bronchite, ñii amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp, ñii am migraine, ñii am épilepsie, ñii am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donjoxorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allah rabbi. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholesterol, diw gu bari ci yaram. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire, xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrome ak kyst yooyu yëpp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti. Énurésie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kyst ovarien ak myome ontorien yooyu yëpp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veine, veine wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet, am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonecoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis, yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu, wooteel ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbalee ci garab gi ma tàmbalee woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee boo setee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla na ñëpp am jàmm. Barke Cheikhouna Cheikhoul Khadim.
1: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim wa in ya'udhuha bika wizrataha minash shaitaanir rajiim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdi

ولي قاد إخلاصا بي قدمها سهوي ولا تقدما كنت داهي محمدا

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمسلم.

يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

والقلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي

الذي جاءهم.

0: tolo mo yag na fo
1: yag na fi wa deug la
0: kon ngay tax wat nañ ci indi ay jang ak jema set yi manam yenen yoon yo xamni bu ñu dugg ci Touba na ci mëna jaar ngir baye jël ñepp tek nañ ci tali bi bu teggal tali bi kën du dem dana bu fekke nañ lay wut nañ yenen yoon
1: waaw
0: yo xam bo dugg ci Touba sa man naam do expérience wala bo gënne paas bu ndax da fo jaar da ngay fay bo gënne paas na leg jema set ni bu di yenen yoon yo xam nit ñi dañ ko jaar tan tel ko defar nak mu doon yoon yu baax yoy mom nit ñi jampan nañ ko lol kon yoy ay jangat la yo xam ñu wat nañ ci baye tan bu jëme ci mu lu jëm ci walu presse bi mom tamit ni ñu ko waxe ngay gis ko xam ni dañ ñi defoon ci plateforme pour mëna am seen agitation lu mel ni gis na fa ay rajo nga xam Ablaye Sam mang mom ñoo ko doon gisando ñoo xam bi Touba lañ nek bokku ci communication di ci yëngu lu bari benn badge la leen jox
1: benn badge
0: benn da nga xam ñoo sa de dañ ko geddo ni duñ ko jël nak lañ mu nekk bi Touba manam lepp lañ ci yëngu ñoom ñu bokku ci am ñeneen ñu jugge feneen donte ñoom ñoo bokku me ci ñi la jox leen fukk ñoom li xamone ben
1: ah lolu jaar
0: yé mu jaadu té aussi publiquement la ko waxté rajom dañ sax man nar mokom jël way na xayna kam mu yënon moko jël taraay bu ko téndan yegg ni jël la def kana bu ko jël kon lay tan ñu ñal ñu Ablaye Samb ak ñu xam ni ay natangom wax nañu jëma dajé jëma sét yi wax ñu nak lañ ci mëna waxtané ba dem gis clip la waxtan ci ngir ñu xam ni rajé ben lañu amu rajé mu amu rajé mu ndaw ndax rajé li ñuy yaatal nit ñi di ko déglu ci internet bi ci fekku lañ ci
1: ndax sax liñi radio yu ndaw bu amé itam ndax ñi nga xam si ne ñoo nekk Touba
0: waaw
1: même buñ leen tuddé radio bu mag ak bu ndaw lu mëna do ndax liñi liggéey ci magal gi ñeneen mën nañ ko liggéey ci magal gi
0: dédé mënuñu ko ndax man reportage nga doon def man am ñu bari ñu xam woné nga di nga xam ni ma ngeen déglu té japp woon ñi di lo jël moo ma la tuddé lé ko mëna bara japp kéra mëna ké cérémonie bi ma ñëkke dug bëggé ndax ma woné ma yeen nañu déglu da naka yeen ni ngeen ni def ne dox ci amna radio bari bari am def ni ko walu kay wonañ ma neena won tak ñi ngi deglu ndax yeena radio yi def ni comme li ñi def am kon la xew fofu ñom ñu koy xam ak nekk internet bi am ñu ko xam bu amul collection wala mu tok ken collection loolu da mëna gisee
1: deug la
0: ak sama gato xam nga collection dara jafé bo xam nit ki du mëna tok kërëm yor collection di sétan wala sen télé way ki dox tak écouteurum wala mu tok galam yeu ekete ñu bëgg dëgg ñu koy dëgg kon ñoon tam ñu war bayyi xel la ñu fonk leen bu mbir amé ñu wolé ñoom jox leen ci seen gëdd bi wara am
1: ñu wara am
0: non lay amé jafé jafé ba ci cérémonie yi
1: ba ci cérémonie
0: ndax badde bi ñu lay jox bo ñuy cérémonie bobu do tu baax benen lañ lay jox
1: dañ koy changer
0: dañ koy changer lay nak bu biñ la fam nga koy jëlé dañ la na watar ta ta mo watar do lañ jox
1: do leen jox
0: len il faut ngeng ngeng am ci xex xeyna xam fa ba ma rek sey mbir nga dugg ci bir te bo dugg ci bir dañ lay contrôler dañ contrôler ban bar da nga yel boko yelu dañ lay jël ndax ta police yi ñoom seen digel lañu def
1: deug la wala ne manam li yoon moy bala ngay dugg ci bir war nga am badge bi soko dugg ci bir
0: door dugg ci bir
1: won len ko ñoom bañ xamne kat ki badge ceremony bi la yor nga soko mëna dugg ci bir
0: nga door mëna dugg ci bir lay na fekke lijeenté nga ba dugg ci bir ñom akko dañu vérité ndax ñom xam nañu barki bi wër bëgg ci ñoom ak ko mëna dal buñu ñëw ci séro dañ lay jël amul rajala amul kilifa amul la ñom dañ lay jël léena ñi nga xam ñoo yor walu organisation ci walu presse bi légui ñom ñoo wara prévoir xam nga kat dañu wone bo jël ci barki yi ko soxna mëng ko jël ci kon barki cérémonie bi bar sang ko jël ci donte dañ lay jox ben dañ lay jox ñaar way la nga xam fi ki ngi koy jëlé rek ko xam ni ngi koy jëlé bo dama jël ma def sa liggéey way na lool tam amna fay bu maga bak bo xam lool mom lu ñu wara yaatal la waxtati mom lool tam ma dox na waye gis nañu amna fay ndax da gis radio ndax amna kuma doon waxal ci responsable xeyna jërumé ci turum légui di ñëwé ñu wax ak mom dafa ni radio yi kenn dañu jox agitation pour ñu
1: pour
0: wa lool la am na radio yi kenn dañu agitation pour ñu man ko fo ko tek mu ni ci internet yi ñi ci biir bu ñu défé man ben li sans logo ñepp ñu ko mëna jël même radio yi bu ñu am ci internet am na ko am radio lay dëgg mom ci sétanu lool bi lool amé man ma dugg ci biir ba ci biir mom dina ko vérifier.

0: vérité ju ci am ay radio yo xamni ñen ci bir jox nañ leen hmm ak kima ko wax mom responsable ci bir man xamna wa dama la mbax ta lepp lim ma amul
1: ta lim wax nekut
0: wa kon lay manam gënalé yalla man gis na war nañ ko bayyi dal
1: hmm
0: manam mbolo buñu dajé fenn bokku ne digënal na dañu jox ki ci bi wañu jox ki dal japp na dal nañ yemal ñepp mom mo gën
1: mo gën
0: hmm mo gën dal ndax ku ci nekk dafa ñoo def liggéey ku ci ne nañ ko defé bokku la gis na fa jé xamna bi sédu ñu ñu jéxé ñom politiciens lañ doon jël ñi wax
1: ñi ñom lañ doon introsé
0: ñom lañu introsé ñi wax am ñom xé politiciens ñori leen ñu melni man ak ñeneen biñu ki dañu sét ki nga xam ñe ci ko diiné wala kër bi ñu fa téw borom xam xam ñeneen lañ jox seen micro ñu wax nga xam ñoo ñu dañ la wax li jëm ci magal gi li jëm ci sédu mo leen li sëriñ bi wax kon bokku ki bokku ta ki nga xam ñom mom politiciens lay jël lal moko ñap am dañu wara xamni ñi li lañuy degg ñi lañuy degg ñu bay ñepp ñu ko ci nek la ngay jël nga jël ko seen auditeur degg lu wax waye lool mom gis na dal lu mu mëna ñak la lo xamni ñom ablaye ak ngay mor salafa ñu ne fi nga xamni ñom xamé na len war nañ ci mëna tok waxtaan manam dem gis ki nga xam moy client ji wax ci ak mom ngir mu amul topé ko dal
1: waye comme lool nga wax lool itam liggey li mëna tax mu am moy bolo
0: wa bolo wax kay wa bolo wa waaw do deug wa bolo mu am ñu dar duma naam kon konta ñu lay ñam nga war nañu bolo ñom ñu nekk ñep yoré sa ñu bolo nekk ben kurel lepp lo xamni gis nañ ñu dal jëmëlo liggé bu karam ñu taxaw ci dem wax ko ko rafa ngi duggé jëm karam ndax ñoo san lañu la tam nag espace yépp ñoo jaalé lepp ci yépp ñoo jaalé wa kon gëna ñam ñoy def
1: lool ay jëlay spécial manam mom ñom mom naka jek itam wax deug yalla ma ngi nuyu ku melni Mohamed Diop ñewal na fi biñu jib magal gi doon def ben jotaay documentaire bu am solo
0: waaw
1: di laaj radio yi nga xamne xam nga ko ci télé ñew di def fi reportage waye
0: waaw
1: di laaj ci radio yi nga xamne ñom seen programme du soppiku nga xam ci manam buñu jëmé magal ak budul magal danaka liñ daan def la ni def nga xamne même yeneen yi nga xamne ci ne ñi ngi ci yeneeni radio wala yeneeni télé reconnaître nañ ne radio yu melni Tiéñer ak Jant bi ñoom seen ñoom mom sax ñu magal la ci ñoom bañu ñoo fi ci waccayu magal gi ñu béral leen ki di ci défi reportage comme ñoom yi nga xamne ci ne itam ñoo bokk and liggéey bi reconnaître nañ nongu nañ lolu wax deug yalla ñi nekk ci deug deug liggéey bi itam nak war nañu mëna xam lolu kon al khamis bi ni ñu koy defé ni sax al khamis non lay amé té lu xew ci Touba mo xam mo ñënd mi nangam ak nangam lepp lo xamni japp nañ lu mu wara wax la lu ñuy wax lay doon té japp na ni ni ci kanam tuti bo deglo manam mënd mi yalla nañ ci yalla sa borom def sutura waye ko genn nañ magal gi man na metti Touba ndax danaka ñom mom magal gi rek lañ xeq Touba
0: waaw lool deug la té la am so Ibrahim même sax lu jëm ci walu tali ñu bari wax nañ ko manam daaw la tamul daaw bañ paré magal lañ tamlan defat lañ ko ñu ci gën defal dara liggéey bi jëmon sax ci walu mbënd mi yenn té ñoram defal bobu lañ ko gëy defal
1: té li ci gëna doy war ñi saytu
0: waaw
1: japp nañ ne magal gi mom fimu toll ni man nako gëjë fekk ci mbënd manam mi ngi commencé gënal nawet bi ndank japp nañ ne bu ren ji man comme jall na te fekkul ci mënd même dewe la ñi ci tu fek fanwéri at ci kanam wala lu ko jégué nekkat ci bir mënd kon nak bu boba mom bir mi mëna gëna metti bu fekkante ne magal yépp lañ doon liggéeyal ci mënd mi
0: waaw ta tollal la ñu dem na sa magal lañu liggéeyal ñem ba ci tali amna metti bari am tali bo gëdé lañ ko défaré défa nak waay défa ñam ñaba rek la
1: défaru magal
0: waaw défaru magal ndax tali dëgg da am ñu ko défa wax dëgg yalla waay tali bo xamne ay ñam ñamal la nga xamne bu magal jexé ndox jaar ko mën na yaqwaat ko defaru magal mais yi li ñi ñaan moy li nga xamne jëm nañ ko gis ci walu tali nga xamne defaru bu baax wala yo xamne kën defaru ko ak yi nga xamne dañ ko gas bayyi bu magal jexé bu defé wër nañ ko konner liggéey
1: kon ni war liggéey
0: bañ ko def ngir magal wax xamne dëkk bi lañu wara defal te dëkk bi man da do bokk di réew mi ñu wara ko defal ndax xeyna dëkk bi bindu la xam assistantement bi war dañ jëg amugo waaye liñ ci jotta tambali ñu jëm ko fa aggal ñu xam fofu day tété bo ñu bañu sent na magale tambal na tambal na waaye sa yi tayel sa yi tay waatu bañu ngi ngir dina waatu bañu ngi tamit tale bobu ar bu tayel ñu ñu nekk ñu mën nañu sonn ñu défaral lén defat bu xamna sa yu tawé tam ñom ñu nek japp
1: hmm
0: kon lool ñu leen ñaan ñu continue ko mo xam ci tali yi ñu continue ko bañ ko bayyi ñu jëm tam ci wala assainissement ñu continue ko bañ magal jaar ñu arrêté ko bu duñ ko défaral ci lool tam nekku lu di ndax boy défa da nga défar ngir mu baax défaral population ndax lo ba tax ñu tégg lé ci
1: hmm
0: lu jëm tam ci walu courant mam kaza ak ndox ci tu ndox mom sey wara
1: ci tu ndox
0: xam sax bo bu dul magal nit ñi dañ koy jambar lol mom war nañ ci baye xel taxaw ci taxaw bo xamne dug yalla dañ gëna am solution
1: ndox durable
0: wa
1: solution durable
0: wa kay solution durable moñu son nañ wax dug yalla ko mom war nañ ci taxaw bu baaxa baax seen ñu ñu am ci ay etiquette ñom ñoo ñu xalaat bi defar ko ma defar bo xamne manam gox bu ci nekk ndax gox bu ci nekk am da nga ko bok c'est am na forage ora bu amna luñ ko mëna def doy wa quartier ma la alimenté leg ñi am ndox bañ di nekkale fara nak mo nekkale fara tamit dañu am problème parce que ñen ñi sax gis na lañu wax bo gisé ñom ñu am problème moy dañu gis ay auto di ñew ci fara di jël ndox dem di jaay wala dañu may ñom ñi def té ñu ñu am ndox tam do luñ wara sét la
1: deug la
0: wa ndax tamit ñu ci koñ bo xam amna fara ñoom mënu ñu am ndox lay ay auto bi ñoom di jël ndox di yobbu lool tamit wax du jall wax jatt sax la
1: deug la dina war de
0: kon dal lool mom ñi nga xam ni ki nga xam moy Abdoulaye
1: lool dina am lu mi nuru lool sax yow mëno am ndox ñu jël sam ñu jël fi nga dëkk di fa jëlé ndox di yobbu feneen
0: jaxal na ñu bari am na ñoo xam sa am na ben quartier bu xam ñoom dañu mu jëkkal ci wa dem taxal ni ben app bu gënati
1: ndax
0: ñeen mënu ñoo ñak ndox ay auto di yobbu kon ben auto du dem nga xam dañu mujj jël ay auto dem yobbu sortil len door mëna dem to wax te yalla dañu li nga da vérifier aussi ko ya tam nañ ci baye xel bu baax baax lu jëm ci walu cheikh ibrahim mo sareti ran mo xaw nañu gis tan ndax télévi lañ ko téré télévi mo ko ci jaar dañ lay japp dindi sey yéré parce que yobbu fal xayna dina am lay fay bo fay lañ jott la joxat mo am télévi mom set na rek ma ci ta jaar ndax la ci bari man de dama jël ci tay waay gis na ni sarret mom jaar ni tali ni waye nak yok passé mom ba lay mom wara de ci wax da ci bari
1: yok passé lolu mom
0: waaw digim ci bu gatt bu xam bu dara mu sul sa ki wala 100 francs ngay fay lay 300 lay fay
1: ah lolu de
0: 300 digi yalla lolu tam bi ñu wara set la dal amna ben ki sarret man bu don laaj na ko angene fay ko 300 mu ñu ñun bu ñu duggé ñun parti ko mo jëmi lañu fi xom nga fay fay mu ñu kon nak ñoom xayna liñu leen fay ak mo tax ñu yok ñu met
1: ñu yok liñu fay ñoom ñu fay
0: way la fay gi mën ta ñang da bo dugg dëkk jago tam di ko liggé dara am da lor jox
1: dal même ñi fi nekk sa di fi da normalement itam da fam yu war di fay ñoom itam ñi fi dëkk
0: sa
1: dañu war di fay
0: way yoon
1: te japp na né sax ñu koy def xawma par wër wala par at xawma nu mi démé way ñi fi daw normal sax dañuy fay ñoom itam
0: dañuy tay ndax tam bo nek de ko jambu daw ci tali ni di consommer nangam nang ra war fay mo yoon mom
1: ta amana ñi nga xamne gan lañ fi danaka li ñi gagné ci magal gi ñi fi dekk ñi mën nañu daw wër wu nek ta duñ ko gagné
0: wa duñ ko gagné wa ndax 300 ta danaka te sa ngay dem mën na baña sari kok journée bi mën nga récolte pass bari yoy tam ye tawar nañ ci taxaw baax baax jaay kat yi tamit ñu melni jaay ko mburu ye jaay kat tay ñu dañ yok mburu ñu ko yok man dal sey wu dal jaay dal mu tuba dal bu ma ko jott dal day melni dal bok ro xam dal jott lañu yok daan jël tukki jërem ñu ni 100 francs daan jël 100 ñu ni 200 man dal jaaxal na wa dal jaaxal na wa dal lool dal bo ba rek ci wax sey ibrahima dal ko mo ñu ci lijeenté way dal way day ñu wa
1: ah dana nakare lijeenté de
0: yokku
1: gi de seigne mam cheikh dana nakare lijeenti de est ce que yokku ge waral milliards yu beuri yi ngay deg sax
0: ndax ma ngi deg
1: 600 milliards yi deg yu mel non est ce que yokku ge ko waral
0: man na nek
1: waay itam mom alhamdou seigne mam cheikh melna ni itam ci walu bu mbay mi
0: waay
1: melna ni comité bi itam wax deug yalla gogou wet mom xex nañ ci amnañ ci ndam lu yaatu donte ne nak taxul mu dañ
0: deug
1: yalla waye melni ni xawna wañeku aslef
0: waaw lolou deug la mo am nañ ci ndam
1: wala bok niñ leen daan bu fekente ne wañeku tamit nim daan lié ci internet bi ak yoyu nonu lolou mo wañeku na Ñu fexé itam ba ñi nga xamné ci né itam ay créateur de contenu lañ manam amnañ ci doolé
0: waaw
1: tay itam xeyna seen image xawa meuna mengo touti manam seen image xawa rafet ño xam seen yag nañ di jajje wala yu mel nonu ñu fi nga xëc yu mel nonu ñi nga xam ne nak xeyna nak yalla dogal na seen image ak Ibrahima Cissé yam nak ñoñu nak mom wax deug yalla mënu ñoo promouvoir lu démé ni mënu ñoo promouvoir ci waxtaan yoy jotta yoy ñi xam wax deug yalla
0: bi wax deug la comme ñu kay rek ñoñ tamit di waxtaan ak ñom ndax gis nañ ni ci tane magal bi seen ci abdou wana ñoñ ñoo xam ay influence xam nangum continue bo ngay wax
1: waaw
0: xamna mën ta dajal ñu waye amna ñu ñu ci dajal yi nga xam jaxal Touba lañ deug wana na xamna waxtaan ak ñom gën leen soñ ngir li ñu wara génné li ñu ta génné donte wonañ leen ci barap sax dañu war dem ndax dañu dënd ni nga waxe wa buñ démé ñu sét yi nga xam dal mëngu ñu magal ñu génn ko lu mëngu tok magal dañ ko génn waxtaan na ci ñam loolu mu def lu rafet la ginnaw ci lañu bokk té mën lañ ci génn ñom tamit ci lañu jarse seen bokk nga wolé ni leen li kat ñoko bokk ni la wara démé bo leen def ngeen def lo am ku bu rafet lako nangam nak nang wa ñom tamit am nañu talent buñ démé bo leen bëgg leen génné lo xam jaaru dañ la xam li kat na ba nangam lool tam baax na ci li nga xam taw wango ko lu jëm ci waccay magal gi ñom tam ñu wolé ci dañ ñuy jël digeen ndax lool tam na communication dafa xaw def ba tay wax ba def ndax waccay magal amna waxtaan yu bari bari ci am ndax may waxtaan raw de rayah yi nga xam ñom ñoo yor bu jëm ci walu diine bi
1: waaw
0: ñom neena ñu wat yer tam xar te terror rek lañ tambali
1: wal
0: lañ tambali def ay waxtaan bañ jëm ba dugg ci safar gi nak legi ñu gën ko accélérer ay temi te lool ñu ko waxe ñu bari ñu bari daawu ñu jël lool daana ay télévision nañu jël wala ci internet ñu jël ko dugal ko parce que ñu bari ñu ko sétal dañ xayna buñ ci boole ñooñu ñen tamit ñew diko jël diko gëna yaasal dañu dañu tax nit ñi gëna xam na magal ñu koy waaj té ñi lañ ci waxtaane ko dem Touba ni nga wara mel ni nga wara taxawu nangam lool tam dañ ci am solo lool
1: dal
0: wa dañ am solo deug la ndax dina ci lañ bokk té mën nañ ci gënë tamit lool tam la am solo ñu boole lañ ci dal
1: ñi dëkk ci dëkk bi mom am nañ ci taxaway bu am solo sax nak mom amna ci ñooñ dëkk ci dëkk bi lañ dëkk ci ñu nekk ci TikTok bi ak ñoom seen waye wax deug yalla ñooñu mom am nañ ci taxaway bu am solo
0: Masha Allah Masha Allah dal xamna fi may ñew tamit ci benen jamm bu am solo la
1: waaw
0: moy ci keur kilifa yi jam nañ ci keur yi bari yo xamni dafa def reportage am ñom dañ ko dem rek xam nga ñun dañu day waat yeesal tak di dox rek waaw ay ñeuf di xol lo xam lu jagg la ñi wax ko lo xam ni lañu war def taat la leñu def ko jigeen ña fay nek jigeen ñi jige Dakar sax ñoo leen tane ci walu ciol
1: Wala day na
0: wa wa nga len xol ñu mel no xamni door seen ngand mes tek seen tak ñam daana sa ñum duñu liggey mont seen yoy gudd seen loxoy xawma amna luñu xewal ren luñu plan def ko mu la da am dal luñu ci def la xam lu ñuul la wala lu xonk melni dañ ko ci dessin
1: ene
0: mu ko
1: moy ene ma ci lo rafen na de
0: wala
1: ene mom da bokku ci yi ñi bañ manam ci diine la bëgg wax
0: ene moy ci loxay fu deul loxay
1: yoy ñi def nonu fudeenti
0: wa no fudeenti da dama wax ni dara ñu ci baxna waye nak dañu wax ni jigeen ab taara mu waru ko wone nit ñi borom ko la ko rawal waru def taar ba am koy genn ñu koy gis
1: comme genn ngeen fi mies mi ak xéssal mi dal maam cheikh nak baye leen yoy nak ñu siggé ko
0: man yu walel la d'accord waye ñu boole ci ñu liggéey ak xal bi di jité liggéey dañu ñew duñu liggéey def ay yoy guddu def ene comme ñu ko waxe
1: waaw
0: buñu paré jël tagalu tek ñu soor gi ci kaw mies ci lang bi ci wax deug yalla en tant que ci keur kilifa ko xamne du nit ñi dañ ci ñëw di xol wax deug yalla tam ñoom waré dañ wax ak ñoom dal
1: exemple lañ wara doon
0: wa mo nga exemple lañ ndax dem rek ma ak sam ñu ci waxtaan ngay gis ay xalé yo xamni ñu dëkk Touba bo lañ gisé ñu am Touba de cause gis mo nga jël mura té tek ci bop ndax liko waral xeyna li ñeké xalé ñi ya nga dem ci dara jang wala franco arab ta bu ñu jang dañuy tek mura ci seen bop
1: seen bop waaw
0: lay bo buñ ko magalé tout ça dañ koy tam
1: deug la
0: da ngay gis xalé wu wax day wonu ki juroom ben at lan juroom ñaar at way ngay gis mu jeng mu wétal ci bop
1: deug la
0: ta tobal dañ am kon ki ñu koy tambal yar ci kër ga na ma nga jang ta bu jang loolé tek ci bop
1: deug la
0: bo demé tout bo ba am tukkat ak ñaar rek danaka dañ day tam lo
1: day tam lo waaw
0: da tam kon lol tamit ab yar la muñ tambal ba xam ma sha Allah luma sétlu lu ci dëkk bi da nga sétlu sa jigeen ñi magal ci bo lam gisé ak ci dëkk bi da ngay xamé ke dëkk ci dëkk bi
1: da ngay xamé
0: ko xamé ndax mu muraaje te bo dugg ci kër te ñu lay xam ñi nga xam na ñoom ñoo ci dëkk ak ñu dëkk rek la xamé kon yoy tamit defar waat bu dal ciol gi ñu xam na dëkk bu sétlu la nit ñi dañoo roy ci ñoom dal ñi ko dëkk dal ñoom ñu bayyi xel lool lu am am solo la
1: waaw am solo la
0: ak tam set na ci phénomène bo am xeyna daana waye man rek lamb gëna gis lamb gëna gis bu ñu ndékk lal ak morf lu yaatu tek ci lekk yi
1: moy dérèse
0: hein
1: dérèse bi
0: dérèse mu ngok mu tri salam la dérèse
1: waaw
0: yow tam moy ci ibrahim lu ñu wara moy ko lal bu gënut tek ci lekk mu koy filmer ba lañ ko lekk bëtt gis ko woru eh to ala jamo do waxu ju bare bare bokoy tan ko neub ndax jël ay lek te ko photo wala ni camera do ko ci instagram laar na tay lek ba ci bari gis nañ ko lol gënul baax
1: ko gënul waaw
0: te aussi buñ ko defé am na ku am kerse ku nek ko melni mam bi ah ñu def ko boko tégué du tok du lek te am kerse tok ñepp tok ñu tégal ko ñett dañé ñaari ki nangam manam da am kesso go xam ngay tok du meuna lek beñe bi na xeyna mo bugul beñe te xeyna fa ginaara nek mu du ko meuna jottu day am kesso bo xam da na wara lek deug ah du ko lek
1: ci geneen walu gi tam mam cheikh ndax du gëna yaatal poukere wu ndax xeyna ya ngi koy def abay sambu def nako keureum yaatal nako dugal nako ibrahim cisse mi kat xeyna momit amna yene joju waye mo yalla xewale wu ko lolou ndax yoy ci walu gog itam genn donte ne nak mom wax deug yalla nak mo magal la nak mom berne yi mom meunul ñak waye ndax jarna diko yaatalé nonu ci fuñ tollu ci internet bi deug même bu den luñ lek ba paré la itam nu waye meuna defale nak ñu waye meuna téralé say gad nak mom wax deug yalla nak mom lolou lu bax la waye yaatal gi leg ndax du am yenen yu mi indi ci walu mu xébaaté bu fekente ne Ibrahima Cissé mi kat xeyna yalla denk ko defewuko nono ay ganam bu ko yalla denké njabot go xamné xeyna ñay baye xel keneen manam dal lu xawa compliqué lay doon dal ndax itam nekul luñ lo meuna wax ni dañ ko wara baye waye tamit jappone meun na andi yeneen xew xew ci seen
0: waaw be ndale xebalé ndax am lu ko am day man lu bare am ko am du man lola Ibrahim Cissé ak Mam Cheikh dara ñu taxul ko kër Ibrahim Cissé yalla may nako dal mu def ko ren Mam Cheikh def ko bu dewe na Mam Cheikh da koy bëgg def
1: deug la
0: man na bu koy def doole ji mu wara am def ko du ko man lé boba na ko ko gëna lënté man na pa dugg xébaata man na pa
1: dugg okay mi ngo
0: man na pa dugg
1: tay nepp lo xamné itam da nga nan dañ ko wara bayyi ndax itam magal itam man ni ma leen di déggé ngeen di ko wax moy berne da wara yaatu et tout ça manam batu berne mom day melni mom lañu gëna fonku sax ci magal gi ta loolu da dugg deug ci berne dama xamul na
0: wa no defini berne nu mu gëna yaatu mo gëna lu mu gëna ci wa defini xam nga defini jël mom lu gudd lu melni 4 mètres nga lal ki ñepp ñew togando ayna togando bi dara ndekku ci wa am lima amna ko xamni manam fi mi tok na xayna am mo la ndike ñu am bu mu tok yow nga mujjé ñew man na am xayna fa nga bëggoon tok la nga yitté wo am na ko fa tok té sa lan ngay mëna tok
1: lu sori na la dal nga yitté wo lu la sori
0: mo nga yitté wo lu la sori
1: yi ñi tek di day bari mom benn bu ci lepp mënta nekk fepp
0: mu rok dañu tek ci li tek
1: fela xana dañ la invité won mam cheikh nga seenu pom ta mëno ci jot
0: Alhamdulillah
1: e witewone ngeen pom wala yu mel non tumulo ci jot e mene li ngeen wax ni am ci xam xam de
0: da ñu ñoo ci jaxal da dafa ak yow
1: Ko xam ni ko xam ni ko deug ni ni bokku ji wa deug la deug la waa deug ni ñi am bokku am na ko xam ni yamu ñu daal dëgg la té neena sa am na ko xam sa bu ñëpp toogé non moom day am kersa dëgg la donte sax tagal donte toog na fi nga xam ne la mu dëppal fa la nekk dana am kersa goo xam ne benn waa ndax bar waaye gis góor toog jigéen toog léegi sax am na nuñ ko am na nuñ ko faral di moderniser noo xam ne si ne léegi ñi seen loxo gën a kawe daanaka foofu la noonu la ñuy def léegi muy dañ koy teg ci dañuy def ci ay table ak yooyu noonu def ci jël sa palaate bu ko defee kenn ku ci nekk ñëw tànn la nga bëgg kii ko day mais ne loolu moo gën a simple toog fa nga bëgg fa nga bëgg nga xéewal li ngay xéewaloo.
0: boobu baax na.
1: boobu moo gën a kii day mel ne boobu moom moo gën a.
0: boobu moo gën a mootaay ndax dañ la teg lépp.
1: waaw
0: kay yow da nga jël sa plaate ñu xool la nga soxla léegi ñëw jël.
1: même bu dee am na kuy servir nga ñëw ne ko jox ma defal ma fii wala bu fekkente ne am na nuñ koy defee yow yaay servir sa bopp nga ñëw jël sa plaate xool la soob nga jël ca la nga ca soxla teg ca.
0: boobu moom alhamdulilah boobu baax na.
1: boobu baax na.
0: ndax yow yaay ñëw seet bi li nga soxla nga ne defal ma fii.
1: waaw
0: wala xëy na yaay jëlee sa bopp di defal sa bopp. te boo jël da nga jël loo xam ne wóor na lii mën nga koo lekk. nga dem toog lekk la ngay lekk boo pare nga dellu loolu moom bari na wu ci. waaye imaa ñëw teg rek ñi ñu génne noonu ñëpp ñëw toog. wax dëgg yàlla tamit loolu moom li ñu war a seetlu ma tere su ko waaye war nga ko seetaat daal.
1: war nga ko seetaat.
0: war nga ko seetaat
1: baax baax ci lan loolu de daanaka lu mu ci teg rek mën a def noonu la de.
0: mën a def loolu waaw.
1: daanaka lu ci teg rek mën a def noonu ndax daanaka li nga lor itam ñëpp danañ am mën a am jotu xéewaloo nañ ko bëggee. daanaka ay taabar rek nga ciy dolli teg ko foofa.
0: waaw mu taabar rek nga ciy dolli.
1: daanaka
0: boo tegee taabar rek lu ci.

0: dafa nek jigen ñoo xamne bala ñi taaro dina dañuy ñu ngënte baacé
1: ah deug la dé
0: am kon ko taaro ñi ngir borum kër
1: deug la dé seen borum dañ la ñoo dëkk ak ñoom man na ñoo dëkk ak ñoom da naka duñ sol lu baax ay bala ñoo bëgg sol lu baax rek dañoo wa genn dem fenn wala yi mel non
0: wala gis nga ko taal du yaa
1: deug la deug la
0: ci yoon sa yu xeye liggey liggey liggey bala ci borum ko ñew war nga sol rafet defal ko rafet bu ñew bu lay gisé contant
1: deug la deug la
0: way do am way du ko def bo yexé lañ togué añ sax bo ñew lañ lay maye ndox waaw wala lay bu ñu jëng jëng ba ci wala ay ndox
1: wala demal maye mako ndox wo doom ji ne ko demal mayel mako ndox
0: wa dal maye mako ndox lay nak bu bo re ñu jëng te ba ci nak defal ko xam bu jëng day mel di padal
1: yañji lool waaw
0: yañji lool ko xam nga du tar yow yow taxo yow
1: deug la de deug la de
0: wa sallallahu alayhi wa sallam Alaji ndaw xamna Abdoulaye Sam mo joxon na ma jakante Alaji ndaw mo jeere ko nan dal
1: dar
0: bindu na ko ram waaw dan dama yuñu ka bindu na ko
1: deug la
0: waaw ak ñeneen ñi bari bari ño xam dal fekk na so radio ba
1: waaw
0: buñu exchange ñu leen Oussama Sam mi ñu na ma yow Ibrahim ma leen tigg wax xamiss dal
1: ndeesal
0: am ko tigi sama ñor la wax deug yalla
1: deug la ma sha Allah
0: waaw ba ñu seen cheikhuna ba ci ke suñu modou maam ñu keur guma dugg dal dañu na faral xam dañu leen dugg yow Ibrahim
1: waaw tarkal ndeesal
0: ba ci ñaar na Ibrahim ko wara toy la
1: ma youtube de
0: ma sha Allah
1: jere jef yaa
0: sa keur de ci ko contane ne li ñaan yalla dañu tax ak tay ci ni tekkati bari bari
1: amin amin ya rabbi
0: ande yor ak tal bu jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: amin ya rabbi amin
0: non ni Allah ñum seen cheikh ali ndjay bayu ñu kenn dal
1: bayu kenn tarkal
0: wa ahma tabe xamna me li wacc
1: ma sha Allah
0: ma sha Allah ñum bayu ndjay tamé ci magal gi taxaw na taxaw rafet ma sha Allah ngay leen ñu ba
1: jere jef
0: ñu suñu mo suñu mo soir ñepp rek
1: ma sha Allah
0: assalamu
1: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jef al oustaz mam cheikh lo jere jef mbok yi nga xamne yene ñu doon wé di bayyi xel ci 88.6 Cheyenne FM Dakar 95.2 Touba radio Jant BFM waye 94.6 Lergue FM Louga Touarkal la ñu nak al oustaz mam cheikh lo la won won dañ leen di jox dig dajé benen jotaay inshallah ci kanam touti seen émission Jawahir ak Serigne Ahmadou Kébé

0: non ñi ngi sant bu baax fu ñu mën a nekk Serigne Touba Khadim Rasoul ridwanullahi alayhi wa nafa'ana Allah bi barakatih. Noonu noo ngi nuyu ak di ziar ak di ñaanal fan nu gudd lool waa ànd ko wér al xalifa al am lil muridin a cheikh Mouhamadoul Moumtaha Cheikh Al Bachir. Noo ngi ñaan suñu borom mi dëratawul yàlla na gën a guddal ay fanam yëral ay cëram ba mboolem naal ak yéene yim am yépp fas yéene ko liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul. Loolee lépp yàlla na ko defee ci coobareem te it ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom andin wa gën a rafet. Noonu la ñu nuyu ak di ziar baxtim mboolem jabatu borom tuba gépp waaye di beral nuyu ak ziar ki amal yi tëyu kawe yi ngir liggéeyal ma am ci fànn xam-xam Serigne Cheikh moom Serigne Aliou noo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax te di ko ñaanal fan nu gudd loolu waa ànd ko wér ba mboolem naal ak yéene yim am yépp fas yéene ko liggéeyal ma am Serigne Touba Khadim Rasoul. Loolee lépp yàlla na ko defee ci coobareem te it ñu ànd ko ak moom andin wa gën a rafet waaye bi sifa am fas yéene ko liggéeyal mboolem lislaam yépp rek macha allahu noo ngi ko ñaanal fan nu gudd loolu waa ànd ko wér ba naal yooyu yëpp yàlla na ko defee ni mu ko bëggee defee te ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom andin wa gën a rafet macha allahu. Waaye di nuyu baxtim ak di ziare oxy di organisation Khadim al Mustapha pour la sola islamique di munadama Khadim al Mustapha li tadamun al islami muy kuréel goo xam ne Serigne Cheikh moom Serigne Aliou moo ko jëmmal ngir tubaarkàlla dimbali juluñu li ñu soxla seen wàllu dund waaye tamit ñu soxla seen wàllu xam-xam moo tax ci biir oxy fa lañu fekk plan de communication bu am sonu bi nga xam ne mooy jant bi ceñeer ak leer gi waaye di daara jit sol bi ak liggéey bi muy ñetti araf yu am solo yi muy DTL macha allah waaye ba tey di division triangulaire de lumière. Ñoo ngi nuyu kon mboole mbokk yi ci nekk yëpp di leen ziare bu baax a baax. Ñoo ngi nuyu directrice bi Soxna Fatim Mbacke di ko ziare bu baax a baax macha allah waaye di jaar ci moom di nuyu coordinateur général Simlaye Samb mi nga xam ne mooy coordonnée liggéey bi macha allah bañ man cee jot jotin wu mucc ayib ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax di jël suñu nuyu di ko teg ci loxoom mu yaatalal ñu ko ba ci mboolem réseau DTL yëpp macha allah. Kon noo ngi nuyu ak di ziare waa Ndakaaru macha allah fële ca Cheñar FM Serigne Ibrahima ak Serigne Aliou macha allah ak mboole mbokk yi fa nekk yëpp macha allah. Ñoo ngi nuyu suñu xarit Mam Cheikh Lo di ko ziare bu baax a baax di nuyu Serigne Ibrahima ci émission bu am solo bu nga xam ne mooy émission animation xaside yi macha allah. Ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax tubaarkàlla di nuyu mboolem mbokk yi fa nekk yëpp rek fàtti wuñ kenn macha allah. Ñoo ngi nuyu suñu baay Ousmane Lo waaye suñu baay Ibe Ndiaye ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax suñu xarit Mam Balla Ndione ak mboole mbokk yi nekk Cheñar ñëpp fàtti wuñ kenn. Su ko defee dem ba Louga di nuyu ak di ziare sunu doom waaye sunu Serigne tubaarkàlla Serigne Cheikh Lo ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax a baax macha allah ak mboole mbokk yi nekk foofu yëpp ñoo ngi di nuyu di leen Serigne Mouhamad Sall buñ jëlee nuyu bi teg ko ci loxol tubaarkàlla Cheikh Lo dana mën a egg ba ci mboole mbokk yi fa nekk yëpp ñoom ñëpp noo ngi leen nuyu di leen ziare bu baax. Suñu mbokk auditeurs yi fa nekk tim fàtteewunu leen ñoom ñëpp noo ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax macha allah. Kon di nuyu mboole mbokk yëpp rek fàtte wuñ kenn di dellusiwaat kon ci seen émission Jawahir muy émission bi ngeen baaxoo ànd ak seen mbokkum taalube Ahmadou Kébé ñu baaxoo ci rek di leeral ak di teexantal bindum Serigne Touba Khadim Rasoul ci kàllaama ak wolof ba kenn ku ne ci ñun man cee jëriñu njëriñ li nekk njëriñal àdduna ak njëriñal alaxira. Su ko defee kon noo ngi nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp macha allah di ñaan yàlla suñu kaddu fekk leen ci jàmm. Ñoo ngi ñaanal way dawli yi nga xam ne wéy nañ ci këru dëgg ga borom bi subhanahu wa taala yaani la yóbbu ci àjjana yi gën a kawe macha allah waa fa ñu jëm daal yàlla nekk seen këru noppalu daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaboot giñ bàyyi ginnaaw suñu borom yàlla sàmmal leen ko ci daraja yonente Moustapha salawatullahi wasalaamuhu alayhi di ñaanal way tawat yi nga xam ne yàlla dafa def ñu xëy na di jàmbat moo xam dañoo ne ci kër yi wala ci hôpitaux yi borom bi subhanahu wa taala yàlla na wéral seen i jàngoro bañ mën ne ñokket waaye dellu ci seen i yitte ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñi caabi féetu ginnaaw tamit xëy na njuumte rek dugal leen fa borom bi subhanahu wa taala yàlla na génne leen fa te buñ leen fa génnee yàlla buñ defaat wala ñu waxatlu leen fay dugal ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon noo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp fàtte wuñ kenn seen émission Jawahir nag niñ ko baaxoo ànd ak yéen mooy dañuy waxtaan rek bindi Serigne bi mbindam yi am solo yooyu nga xam ne lépp njariñ la tubaarkàlla loolu mu waxal ne tubaarkàlla samay mbind dañuy eggale ci borom bi subhanahu wa taala tuwassilu aqlaami ila allahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama aghna nee na ay mbindam macha allah day eggale ci ki nga xam ne mi ngi koy jàng ci sunu borom subhanahu wa taala. Egg fa sunu borom nag mooy jaam bi mel ni nga xam ne noonu la yàlla gërëm ci zahir ak ci baatin mu mel ne kon xaside yi dañu taxawaayu dégg nga yi nga xamante si bi ne mooy ki waroon a yare taxawe ak cañam yi yar macha allahu. Loolu moo tax boo de ba delloo ba tey ci ay mbindam mi ngi naan samay mbind kawe nañ cheikhu tarbiya sax kawe nañ cheikhu tarxiya waaye sax kawe nañ cheikhu tasfiya ndax cheikhou tarbiya moy ki nga xamanteni bi ne moy tarbiya sey cieur ma sha Allah tagal len ci ba nga nango jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala lol nak kon day bawo kon ca xol ba ndax xolub nit ki mom mom moy jëm ji daf melni moy mom rek ndax serigne bi ne al khalbu kal malik fil a'da mahma yamil tamim
1: fida
0: lima bëgg wax kon moy l'ergue fi nit mom moy xol ba rek donte la jëm ji mom jëm na ba nopi waye la ci biir nga xamni su baxé leppam bax moy moy ab xolam lolou yeen salam waxon ne ala wa in fil jasad mudkha iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu mune tuwarkal ne na ci bir nit ki ciir bo xamne su baxé leppam bax waye su doyo war leppam dana doy war lolé nak neena moy ab xolam mu melni nak bindi serigne touba khadim rasoul ci dikoy jang te dikoy jang nim koy jang deug ab xolam lay defar nga xamne su xol bi baxé rek leppam da di bax motax kun cheikhou tarbiya bi nga xamne mom day tarbiya xolum nit ki lay defar mu walisi ba ci ciirya khasside yi nak lolou mo ci gëna gaaw motax mo xane samay khasside ñoo gëna kawé cheikhou tarbiya waye timit ñoo gëna kawé timit cheikhou tarkhiya moy ki nga xamne day yegge tbarakalla ki mi yar jëme ko ci borom subhanahu wa ta'ala nga xamne li mu ji yitem yep rek moy yitte yalla jambi nak bu khasside gi fofu leppam day sel kon leppam daal rek mujji melni yalla gërem lolé nak kon cheikhou tasfiya ba moko def ci mom numu ne kon khasside yi tbarakalla yitte joju tbarakalla min ci bir khasside yi moy tarbiya ak tarkhiya ak tasfiya do am solo la motax kon war nañu gorgorlu kon ci di jang mbindem yu am solo yoyu bune aqlam nak tbarakalla def na ci deggi kon mbindem yep nak da ngay tambule kon ci mbindem ya nga xamanteni da fa lay jangal ni nga jamo sa borom subhanahu wa ta'ala ndax dafa ñew jamono don yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nim don yare lolou ko cheikh sidi baba waxon ne ko antal murabbi kama rabbal amin bihi harfan bi harfin fama fi wama fi jili sharwaka mun ko yow yaay ki nga xamne ya don yare ni yonent sallallahu don yare al amin mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nenako ben ngeen rek ci xete ni yarin woowi serigne bi nak amone façon pédagogie bari yo xamne ma sha Allah mi ngi won ci mom yu ci bari bari nak genné nako bebbal ko ngir ñepp man ci jarñu loolu mi ci bindam yu am solo yoyu nga xamne kon donu gum donu l'islam motax mu bind ci l'islam lo xamne ku jang nako rek mu maral ak sa borom subhanahu wa ta'ala l'islam xamnañ ne diinu l'islam ñetti xaj la aqsamu diini rabbina al-iman wa ba'dahu al-islam wal ihsan bind na ci iman moy jambi naka lay gëmé borom subhanahu wa ta'ala lim ci bind ci ay xéer kenn xamu num tollu bind na ci islam moy jambi naka lay top borom subhanahu wa ta'ala fofu timit lim ci yaxal ci ay kaggu kenn xamu num tollu bind na ci ihsan moy tubarkal xam xam bi nga xamne day tasfiya day selal bir jambi te li ci ëpp nak jambi su biram selé rek bitim daldi sel ndax la ci ëpp bitib jambi day top biram lool nak moy at tasfiya moy al ihsan nga xamne bind na ci yéré bo xamne tubarkal la muy masalikul jinan fi jamaa ma farakhu dayman muy tire bo am solo bo xamne li ci nek ci xetini xam xam tasawuf ken xamunum tollu kon serign bi bindam yoyu yu jar di baye xela diko jang diko top topi nga xamni non la ko beugé radiyallahu anhu wa nafa'ana allahu barakati bindana tin ci genen walu gu am solo go xamne nak gu lemu la muy digam ak borom subhanahu wa ta'ala moy khasside yi nga xamne yalla rek la ci wax nga xamne leppum mom da ko deugmal ci borom subhanahu wa ta'ala khasside yoyu nak mom leer la yo xamne yu ko don gand la ba wo fi borom subhanahu wa ta'ala mu beustal ko ba jam ñepp man ci jarignu idwanu la ya'lihi wa nafa'ana allah bi barakati yoyu nak mom yu jardi baye xel la bu baakha bax ndax moy yi nga xamne mom la ruhuk jam bi soxla ngir man ko ballu tubarkalla ba ak ruha man ci duy ba fess ci del ba tubarkalla man taxaw taxawin wo xamne dana mel nga xamne non la yalla gërem ci jëmum ndax ruh gi mom bu duyé ci leer yalla ba fess ci del rek yaakar non dana mel no xamne tubarkalla fabiku dutu yom yoyu nak min ci khasidam yi nga xamne daf ko bind jëme ko fi borom am subhanahu wa ta'ala wati bindanti jëme ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu ciofel gi nga xamne amon nako ak jayante gi mu jayante won ak yonnati bi te borom subhanahu rek tax ba ya'tu khayral wara bil lawhi wal khalam li wajhi rabbil wara zil lawhi wal khalam la wax dana jayante nak ngeen gi bindef way ngir jëm yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lo jayante ak mom mais dama jayante ak mom ci khalima ak aliwa manam di bind rek di jeme ci mom radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi barakatihi muy am dakh yoyu nga xamne dafa wax ni salatu sita bi madhi sita tatihi batta ma tisai ne de tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam jurom ben wer yi ñeek ci atmi wa yenen jurom ben ci ci top day julli ci mom mom tubarakallah salawatullahi wa salamuhu alayhi yoyu nak jang giñ koy jang loolu am solo ci ñun day tax ñu gëna bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tubarakallah ku gëm na yalla faaw nga bëgg ko suñ borom moko wax ne ko khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah suñ borom subhanahu wa ta'ala moko wax ne ko waxal na ñom julit ñi ke su fekke ne bëgg nañ yalla nañ la top rek buñ la top rek suñ borom subhanahu wa ta'ala bëgg leen ku bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom bëgg la te mëno gëm yalla te bëgg yoonte bi sallallahu ndax yoonte sallallahu wala waxon sahaba yi dañ leen seen gëm yalla du wër li fe gënaluma leen seen jëm bop ji li fe gënaluma leen sax seen ñaari wajur li fe gënaluma leen seenu njabot serigne bi nak bindal ñu xasside yo xamne li fe ñi ngi koy jang day tax ñu am tiofel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te ku bëgg na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam rek tubarakallah moy sax taxay aduna ak al-akhirah loolii lepp nak mi ngi ci biir khasaayidi ma sha Allah loolu motax seen émission jawahir di am taxaway yu am solo yi nga xamne dafa jëm ci khasaayidi ma sha Allah mu melni nak ñoo ngi won ci khasside gu am solo moy khasside gi nga xamne serigne bi daf ko bind ba da jëme ko rek ci loolu mo doon wax rek ci boromam ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu tanki ko nak al-khalbu minniya fi sal yawmi khat salima min kulli raynin wa birrahmani khat alima duma ne sax mom lako tenke waya dama ne jëmmi khaside gi mo tuddu nono ndax beuy bi nga xamne mo tambali khaside gi moy turu khaside gi wala bok nun mom lañ ko xamé muy khaside go xamne khaside mi me la ndax khafiya bi mim la al khalbu minniya fi sal yawmi khat salima min kulli raynin wa birrahmani khat alima mune tay ji day sama xol sel na lol ci lepp luy ñuro leunkani xol lankini xol mustane ci mom xana rek da dina am jangal la ci ne jambi balay xolam di sel deug deug faaw jangore xol yep set ci mom jangale nako fune nak ci kayfiyat yep nakala jambi mucce ci jangore xol yi nga xamne legi mo koy galankor digi mak borom subhanahu wa ta'ala manef na ci lim lu melne gistal ci jef manef na ci lim lu melne reuy manef na ci lim lu melne aw te modi naw jef ak yeneen ak yeneen yo xamne leg legay dana galankor jambi digam ak borom subhanahu wa ta'ala mom nak wax ci xasside gi ne tay jide sama xol de nga dañ na ci mbolam yoy yep nak gina bari nak mon suñ borom duy na sama xol ci ak leer al khalbu minniya fi sal yawmi khat salima min kulli raynin wa birrahmani qat alima mu melni kon leer gogi nga xamne mom suñ borom beubessel nak ci xolam mom la feñal ci bir xasside gi ma sha Allah dafa melni al khamisi yep nak ci lañ doon and ak yeen di warkal la suñu mbokk auditeur yi nga xamne ñu bayyi xel ci biir réew mi ak ci bitim réew ñepp ñu ngi nuyu di leen ziaré bu baaxa baax waye mu melne xam ngeen ne tabbi nañ ci wéru sel donte la sax sori nañ ci lool ndax tay ji la fukki fan yi ak juroom ben japp fuk ak juroom na ñaar niñ ko xamé ñu wéru wax ci wéru haram la ci wéru serigne touba khadim rasoul seen émission jawahir nak baxona buñu ma san dugg ci wéru yi ñu jël lenn ci ay ndenkaane serigne bi ma sha Allah diko waxtane ak yeen fa melni kon motax kon emission tay bi day ma ci jëm fofu ma sha Allah mu melni wéru muharram niñ ko xamé muy wéru wi nga xamanté ci bi né ci le serigne touba khadim rasoul tan nak dekkale ak boromam subhanahu wa ta'ala gëna ba nga xamé né nek na ndiarim at yo xamné yu fasantiko la ndax dañuy wax né fukki at la ak juroom japp fukki at ak juroom ben waye dafa melni fukki at yi ak juroom mo gëna leung lolu mom birna ndax serigne bi ma sha Allah da fay melne ci amal assassin ci la joge ci yeen jollof ñew ndiarem motax mom ci bop moko bindal bopam di wax ne ramu masiri ila jurbel la dal assassin law ayanu sirra ma fi sayri ma ramu fa sayru mautun ala man nadu wa adan wa innahu liya ibqa'un wa ikram neena ñom kët ñi nga xamne ño nekkon ay nonam wax deug yalla ci li fess nu xam ko neena ñom ñoñu ño sakku sama ñew tubarakallah jurbel ci atum nak jooni ak ñet témèr ak fanwer motax mu ne ramu masiri moy sama dox ila jurbel jëm jurbel la da l'assassin moy atmi hijriyen la kon moy 1330 ndax sin su toy ci moy 1000 sin su wogi moy 300 lam gi moy 30 lol nak ci wéru muharram bi timit nak ci la amé wéru muharram bi kon ci la amé kon nak moy tambalik at momi di 1330 serigne bi nak xam ngeen ni mi ngi tan dekkale ak boromam ama wam sasin di 1346 kon da fay melne kon ca tambalik rek nak ca tambuli ga rek nak wax deug yalla wam sasin hum sasin wam sasin ndax muharram bi moy tambali atmi waye ci hum sasin ge moy wat tay la kon da fay melni rek kon danaka fukki at yoy jurum yoy mo wax rek kon la ci lay tollu ridwanullahi alayhi wa nafa'ana allah bi barakati waye wax nu ne jëm yenen bi sallallahu alayhi wasallam and ak sahabal kiram wala ñent sahaba yi nga khulafa rashidin wax nañu ne ñew nañ jaarim fek ko fofele wax nañu ne dafa am fukki fana jurum wala bok moy le fils ndax jamono bi yeen sahaba ñew fofu jaarim serigne bi dafa waxon mag ñi ne len mom day dafa sakku ñu jangal ko ay khasaayit bokku ci khasiid yi nga xamne yeen sahaba tamon ñu jeketil ko ko nga xamne mom serigne bi mom mo koy gis mom lool keman yalla deggel mu nek serigne wala fukk fan ak juroom ci bir keur ndiarum go xamne keur go nga xamne moy buqatul mubarak di lu yeme ma sha Allah khasiid yi nga xamne mom la mañ doon yeketti yeen sahaba diko deg bokku ci jisbul khuluub li alamil khuyub muy jiss khasiid go xamne khasiid gu am solo la khasiid gi mi ngi tambale alhamdulil haqqil mubin man kawnuhu liyabin ala kitabil mustabin ma jami'i ni'ami muy khasiid go xamne foko yegete rek faw saxul yengu ndax serigne bi leer gogou la def ci khasiid gi moy khasiid la go xamne day xecc ci xolum nit ki jemeeluko ci de ngay yu nebbu yi fa sunu borom li alamil ghuyub ma sha Allah subhanahu wa ta'ala khasiid gogou bokku na ci yeen sama tamone mag ñi yekati gogou fofu ci ndiarim bokku na ci khasiid yi ci yeen sama tamone yekati ko fa ndiarim muy khasiid ak tubarakallahu mawahibun nafi'a fi mada'i shafi'a nga tambule bismil ilahi yanmulu ha'i bila manahi wala intihai mo xamna ni khasiid gogu tim yalla rek la ci serigne bi wax ci tambule gi jëm na ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waye bokku ci khasiid yi yeen sama tamone ñu yegatul fofu ci ndiarim muy muqaddamatul amda fi mazayal miftah man ka tambule wasiqtu bi rabbil arshi zil judi wal afi al mustafa wallahu li mukhlidun safi yani xit de yo xamne yalla rek la ci wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fess ko yekete rek mu gis yoonte sallallahu alayhi wasallam di muñ ma sha Allah nga xamne di gem ak yoonte mom dara xaju fa tubarakallahi duwanullahi alayhi wa nafa'ana Allah bi barakatihi bokon ci xasside yi nga xamne serigne bi don do waxon na mag yekete ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy limahin basirin to asana kulli ma al wahyi wa lol moy xasside gu am solo wa bokku na ci lim xasside ak bida di wa aqlami mom tubarakal nga xamne kon yeenent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne yag na fa waye nak li tax ñu tak ne kon fukki fan ak jurom la moy diir bi mag ñi doon yekati xasside mo tolo fukki fan ak jurom kon mag ñi kon japp ne bis bi waxtu jamono yi nga xamne mom lañ doon yekati xasside yi mom la fa am waye ëpp nako wax nañ ne waye ala kulli hal tak nañ ne kon ala kulli hal toll na ci fukki fan ak jurom jëm kaw motax kon ñu nekkon bis bu ci nek nak la serigne bi jël de nga def ko am at mu tollo kon at yoy nga xamne def nako jaarem lolu mu ci wax nak mo ci am ndax neena ñom kët seenu dem jaar seenu yobuma jaarem yobu giñ ma yobu jaarem buñ xamone ne moy seenu nasakh moy seenu de nga seenu faatu sax la serigne bi wax ñom ci moy seenu faatu wala kulli hal ndax bañ ko yobbo jaarem ci la mbiri serigne bi gëna jëm ci kaw mom gëna yéme gëna taw fexé ndax da ngay da nga lepp kon lu mu bëggono taxawal ci lo xamné ci amul na yéné taxawal ko dé nga bu doon yegg yi ci bari ndiarim la ko défé bokku na ci neegu bi yalla bi nga xamné mom la fa def nga xamné fa ma yomba waxtu nga xamné ma ngay xiblal ci kenn ci quartier ga ñew dé nga di yéma soufel mbiram waye kam doon soufel mbiram rek la xamul rek ndax koku mom suñu borom moy wax ak mom motax mu wax né saxal li khairillah fi mayamba ma sa akhal bi wa ahla janba suñ borom subhanahu wa ta'ala wa matalnama lo xamne mo de nga yekeuti samay wallo wax do nga xamne la nakari won sama xol faral namako saha li khairillah fi ma yamba ma sa akhal bi wa ahla janba joju kon moy bokku na ci juma ndiarem gi nga xamne mom ci bopam moti xair wi wayati moko ubil bopam lolou ndiarem la amé motax mu ne fasayru mautun ala man nadu wa adan dox gima dox jëm ndiarem ñom moy seenu nasakh moy seenu soufé moy seenu loro waye neena man samay mbir ci la yëkëti ko wa innahu liya ibqa'un ak sama nak sax fi dak ndax mbirum seen bi da fay sax ba dak rek da fi sax dak waye timit wa ikram ak tedd ngay serigne bi ndax serigne bi leppam day jëm kanam leppam tedd nga lay doon de nga ba yawmal khiyamati akbar kon ndiarem goge de nga fa la mbirum gëna taw fexé fa la mbirum gëna yaato ndax nima ko waxe legi rek fofé fa la de nga jëmmalé de nga lolou ko boromam subhanahu wa ta'ala waxon ne ko wa ahla janba joju bokku na ci mom tubarakallah moy tubarakallah juma ndiarim gi nga xamni mom ci bopam moko tubarakallah moko te moté xéer yi nak non tim moko ubil bopam nga xamné ci atum 1336 ci la tambuli tabakh bi wayé mo egg ci tubarkalla wala bok 1336 ci la ci la egg de pog nak 1918 waaw jëmmé tabakh bi kon 1336 manana ci lu ubbi dal lañ bëgg wax motax bo jël ci mbindum cheikh mo am degg ni mo wax né wa ashra'a fi al-bina'i ad-dahwati yawm al-ithnayn al-27 min jumada al-akhira 1330 hijriya de pog jurom ñet fan ci yor abi 1918 wa mastaghraqa al-amal 6 awam wa kharrara aydan bi akhir iqamati al-bina'i al-mahdiyyah al-mahbuba touba ma'nahu dal jëmmi tabakh bi kon ñing ko ubbi la bëgg wax atum 1336 de pog 1918 wa okay 1336 ji hijriya la waye 1918 ji moy miladi ji nga xamne kon jëmmi tabakh kon mi nga am rek kon jurom benni at waaw ko defé kon lolu bokku na ci li nga xamne ci serigne bi taxawal nako fofele ci ndiarem ci pak bu sel bu nga xamne moy buqatul mubarak tubarkalla du ko defé kon lolu tim bokku na ci yure yi nga xamne wala yu am solo yi nga xamne amna fofele ci pak bu sel bu nga xamne moy ndiarem tubarkalla tubarkalla motax bo jël ci mbindum cheikh amal li adegani mi nga xane kharra cheikh qadim radiyallahu anhu masjid al-jami' bi jurbil shuri'a fi bina'ihi dahwa yawm al-ithnayn al-27 min jumada al-akhira 1330 hijriya depok 1918 wastaghraqa al-amal 6 awam wa kharra aidan fi awakhiri iqamati fi jurbil bina' masjid jami' tuba wa khatama al-injazu fi awakhiri 1382 depok 1962 wa dusisha fi rabi' ashra fi shahr al-muharram 1383 depok 1963 ci miladi dafa melne dal kon lima bëgg wax teunk rek kon moy jëmmi tabaxub jumaa ndiaré mom ci nekkuk serigne bi la amé lolu mom birna ñepp nima ko waxé légui rek ubbi gi kon moy 1936 waye depok 1918 waaw nga xamni juroom ben at la am tabax bi daadi egg kon lolu bokku na ci li nga xamni serigne bi jëmmal nako fofu la ci ndiarém nga xamni kon lolu mo xon ne mbirum fa la yëkëti ko waye ñom tuba bi nga xamni mom ñoy ay nonam seen mbir fa la suulo nak ba faawu mbirum serigne bi fa la yëkëti ko kon ba faawu fofé timit lam fa talif ci ay khasside tim bari na lol khasside yu am solo yo xamne fofé la ci ndiarém lako talif radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi barakatihi naka non tim fofé la ci ndiarém timit fa la ñëk santané maggal gi nga xamne moy maggaluk fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar serigne bi jopam sax moko ñëk tambali bopam ci ad yu bare ad manam xissas yi ñew nak ci ad yi ko tambali mom bari na waye ben xissen gi bi ci gëna siiw bo delo ci mbindum irwa un nadim wala min al bar khadim nga xamne teunk gi moy sirajul munir gi nga xamne serigne cheikh mbacke mom cheikh al muntaha moko bind jëmel ko jaar serigne touba ma ngay wax ne hakka cheikh maulay busu amna cheikh mbacke busu anna cheikh al khadim radiyallahu anhu akhbaruhu ama amsasin di 1341 wala japp depo 1922 miladiya anna min al mawahib ladunniya wal fuyudat al khudusiyya amaruhu bi ta'dim al adim alladhi huwa al yawm al 18 min shahr safar al khair wa khalafa lama wasalna ila al yawm al 18 min shahr safar في العام المذكور دعاني الشيخ ولا دعاني الشيخ الخديم رضي الله عنه واخبرني وقال ان جميع ما نلناه من المواهب والفيضات والفضائل وجميع ما نلتموه وصل الينا في هذا اليوم فامرني بذبح الخروف له بيدي نيابه عنه في ذلك على نيه التعظيم هذا اليوم فامتثلت ونيو ديغي تي نكون 1902 ميلاديه moy at mi nga xamne bokku na ci at yi siiw ne serigne bi ci la jëk tambulul bopam maglu fukki fa nak juroom ñett fofele ci ndiarém waye deppok 1341 hijriya bokku na ci at yi siiw moy bi nga xamne mom la serigne maulay busso netali bopam lama ci kon bëggono wax rek kon moy fa ndiarém tamit serigne bi fa la jëk tambulel bopam maglu touba gi nga xamne mo deppok fukki fa nak juroom ñett kon ci wër safar kon fa ndiarém la fa serigne bi taxawalal bopam wax deug yalla bayina lol kon lolou mu wax ne yobbu giñ may yobbu ndiarem ñom buñ ko xamone duñ ma fa yobbu ndax fa la sama mbir di yëkëti ko ñom nak seen mbir fa lay nasaxa ndax fa la jëk taxawale neegub yalla buñ mëna jëmmal insha allah ba suñ jonne tay mu ne fi di jumaa ndiarem nak non dim fa la santane tim jumaa touba ci ñottuk bop nga gog nga xane mo lu digulon mag ñi ba kenn ku ci ñom barkeloko ak talibem kenn ku ne ci ñum genné ñottuk bop mu ñaar fukki dërëm ak juroom ñatt de nga ci sa jëmmik bop ak talib yu top ci yow ba ci ay leeram yi nga xamne tubarkalla jamono yoy nek nañ ak mom nga xamne kon loolu mi ngi amé jaarim nako non tim santane magalu tubat tim fala amé kon muy tubarkalla de nga ad yo xamne yu barkel la ad yo xamne yu tawfexal la ad lo xamne yu yeme la ndax lam lim taxawal ci ad yoyu wax deug yalla yu ama am solo la kon fofu la nek nak ci jaarim nin ko xamé ba ci bis yi ni rek ñu ko xamé moy bisi muharram yi nga xamné ci la tan dekkale borom subhanahu wa ta'ala bamuy wax ni allahumma ij'al khayra ayami yawma alkhaka ya borom bi subhanahu wa ta'ala ma nga lay ñaan nga def bis yi gën ci samay bis moy bis yi may dajé ak yow moy bis yi nga xamné ci lañu nek tay ji xamnañ ni moy fukki fan yi ak juroom ben tubarkalla fukki fan yi juroom ben yoy nak sëriñ bi amna ben wasiya ben denkané lu am solo lo xamné defon nako ci fukki fan ak juroom ben kon ci wéru muharram bi ñu nek xane bobu tim mi ngi wacc jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala mi ngi wacc tan dekkale ak boromam subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu barakati lol nak khutba gogou cheikh mohammedul amin djuba degani mo ñuko netti waye tubarkalla ñu jël ko ci irwa on nadim waye téré bi nga xamne ñun ci lañ ko jëlé mi ngi tuddu sirajul munir fi sirati khadimil bashir serigne cheikh bakke mom cheikhul muntaha moy ki aji bind téré bi ñong ko ñaan la fa nu lool wa nak ko wër ak ñewru cheikh muntaha gep nak ay ak serigne touba yep rek ma sha Allah muy wax ni hatta cheikh mohammedul amin djuba degani anna cheikhul khadim radiyallahu anhu amara bittima'in nas ba'da salatil asr min yawmi sabti 16 min shahril muharram aama wamsasin 1346 mune cheikh mohammedul amin djuba degani netlina ne ci irwaun nadim serigne touba khadim rasoul diglena ci manam ñu wol ko nit ñi ci bisu gaawu depok fukki fan ak juroom ben ci yoru muharram ñu ko xamé waye nak ci waxtu tukusan wa depok bisu gaawu yoru muharram ñu ko waxé légui waye atum wamsasin moy 1346 moy lol khutba bobu ñu dégg diko tuddé khutba bobu wamsasin moy mu depok atum jooni ak ñett témèr ak ñeen fukk ak juroom ben atum jooni ak ñett témèr ak ñeen fukk ak juroom ben di wamsasin inshallah ñu duppé ko khutba wamsasin waxne wala ma tamau wa adamhum wa wasahum wa kana mimma khala ni waxtu nga xamé né ñin ñepp na dajé nañ fa mom ci bisum gaaw bobu ci waxtu tokusan julli tokusan ba nopi
1: jant ba fa
0: kër yi dana xaw bolo
1: lergé
0: fa señ bi denk na len waye tamit war na len wa adahum mu war len de lo len fesun borom waye wasahum mu denk len wa kana mimma khala ene bokku na ci lam wax inshallah nga xani waxtu wax nañu ne serigne bi ci bopam wax nañu ne mo doon waxal bopam inshallah mu melne jamono bobu nga xane mi ngi doon wax ñu diko deg wax nañu ne waye tolo ya nga doon deg kaddom nga xamni wax nañu sax ne sax serigne bi am dajem ñepp la wo waye soxna yi dañu fete genn wal goor yalla fete genn wal man na am sax man nañu baña gisante mashallah waye wax nañu ne soxna yi nga xamanti ci bi ne yalla dafa def sax ñu dal won seeni dom seeni do parental bo leen wax nañu ne parental yoy ne won ci ginnaw soxna yi sax de nga deggnu sax seeni joy lepp daf ne tek rek nga xamni baadu serigne bi rek la ni deg muy addu naka nga xamene yoyentou bi sallam defon nako ca mashallah jabalu arafa di tubarkalla atam gu mujju ndax yeen sa ben aj bobu sax rek la def kon dañ nan rek khutbam gu mujju mu defon ko jabalu arafa depp juroom ñenti fan ci wéru zilhijja dafa melne mengo nak khutbab serigne bi nga xamne mom la mujju add ñu deggu ko muy fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram depp bisub gaaw ci waxtu tukusan atum jooni ak ñett témèr ak ñeen fukk ak juroom ben tax dafa melne bobé ma ngay taggo kon khutba lu bu am solo bo xamne bu mata bayyi xel bu baakha baax mu tambulé ko rek ayyuhannas moy yeen nit ñi ayyuhannas yeen nit ñi اعبدوا الله ربكم الذي اطلقكم لعبادته ومن خيدوا يعني بكفرهم او بذنوبهم لم يعبدوه يعني اصلا ولم يحسنوا في عبادتهم ايها الناس موي نيت نيب اعبدوا الله ننا جامولين يالا لولو تبارك الله دينكانم ييب لول لا ريك تبارك الله رضي الله عنه ngir donu gi ma donu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fi mom nit ñepp la wax ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam suñu borom da ko yoni ci nit ñepp kuma arsana ila kafat linas lolu mom birna kon moy ki nga xamne moy donu yonnati sallallahu ndax moy khadimu rasul kon khutba la bo xamne ñepp ko wara baye xel ñepp ko war ci mo diglu li serigne bi wax ci bir muni ayyuha nas yen nit ñepp abdullah jaamu len yalla rabbakum sen borom alasi sun borom mi nga xamne atlahakum bi li ibadatihi def leena boyal ngir ngeen war ko jaam ana daf leena bind kon ngir ngeen war ko jaam nax suñu borom ci op mo wax ci alcorane ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni bind ma ni te jinne ci luddul ñu jaam ma lolou waxe suñu borom la subhanahu wa ta'ala ci bi terim bu tedd bi motax mo ne suñu borom dal dafa bind jaam ñi ngir ñu jaam ko at lakum moy bind leen wala boyal na leen ngir ngeen jaam ko kon dafa melni nit ki kon lepp lu mu def rek luddul jaamu yalla dafa melni lolé de nga nikut la wara def ndax suñu borom dafa bind dooma adama dafa bind jinne ngir ñu war ko jaamu loolu serigne bi wax ci khutbam bu am solo bi mune waman quyidu yaani bi kufrihim aw bi zunubihim lam ya'buduhu mune nañ nga xamne suñu borom daf leena natto teunk leen ci kefeer nga xamne dañu teunk ci de nga ñak top yalla wala yes bi la yalla ñu ci yalla mussal wala bok ñu teunk ci jeffe bakkar yalla ñu ci yalla mussal mune ñoo ñele duñ massa jaamu mukk suñu borom subhanahu wa ta'ala yaani ci ciosa aslan ci ciosan la mo ne ñoom dañu teunku ci ak kefeer dañu teunku ci de nga def bakkar wala yasibila yalla ñu yalla mo ne ñoñu mom duñ massa jaamu seen borom mukk mo xam ci seenu tambali la tay nak duñ buñ ko jëmon tim duñ ko rafetal mo wala yuhsinu duñ rafetal ko mukk tim fiñu baati seenu jaam mu melne kon tubarkallah kep ko xamne suñu borom def la def defal tawfiq yi ngari ab julit war nga sante sa borom subhanahu wa ta'ala ndax tawfiq yalla la suñ borom tawfiqale la de nga war ko jaam kon nak war nga gor gorlu ci jeufindigal yalla yi waye moytu ay terem motax mo xane kon yeen nit ñepp tubarkalla na ngeen jaamu sun seen borom mi nga xane mo leen boyal ci ngeen war ko jaamu wolif nak ñinga xamne dañ leena teunk ci ak kefeer teunk leen ci bakkar wala yasubillah mo ñoo ñoñele duñ ma sa jaam mukk seen borom ci ciosan la te duñ ma sa rafetal seenu jam bu mukk wala yuhsinu fi ibadatihim dama ko waxe legi kon khutba la go xamne dafa deppok fukki fana juroom ben ci wéru muharram ci bisub gaaw ci lako serigne bi def inshallah ñu bari nak ci mbolo ma bis bobu lañ ko mujjé gis ndax ci la genn wax ak jam ñi bis bobu tamit ci lañ mujjé degg kaddom radiyallahu anhu ndax bobu tamit mi ngi wacc jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala loli nak dafa deppok wer wi ñu nek nun di wer muharram way deppok bis bi timit nak ndax tayji dafa deppok fukki fan ak juroom ben ci wer muharram da fay melne tayji bi dafa addu bisub al-khamis tubarkallah suba moy fukki fan yi ak juroom ñaar ñen ko xame ginaaw suba moy fukki juroom ñet ñen ko xame ma sha Allah ba jël ci minim tubarkallah téré bi rek nu tim ma sha Allah téré serigne cheikh mom cheikh amadou muntaha ma sha Allah indi na ci demok seigne bi wax na ni seigne bi bisub altene fukki fana jurom ñet ci wéru muharram ci la tan dekalé borom subhanahu wa ta'ala lool nak di don gu mu don yoyentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yoyentibi sallallahu alayhi wasallam fukki fana jurom ñet ni mako wax yoyentibi sallallahu alayhi wasallam bisub gaaw la bëgg wax ni bisub gaaw la wax ni wala bëgg bisub altene yoyentibi bisub altene la tan dekalé borom subhanahu wa ta'ala motax mo wax ni seigne bi daf ko roy ci bis bi muy bisub altene bi ndax téré bi rek nuy waxtane ak yeen kiko bind di serigne cheikh monsieur Abdou Muntaha wax na ne yalla ñu fi yag téwer tubarkallah wax na ne serigne bi bisub altene la bëgg wax ne bisub altene ci la tan dekkale ak borom subhanahu wa ta'ala deppok fukki fan ak juroom ñet ci wéru muharram waye mi ngi fananti bir touba fukki fan ak juroom ñent ñu xey suba di ñaar fukki fan moy magal gi nga xamne mom lañu dekkmal nga xamne tubarkallah a ba wer wi tero rek ci la tubarkallah santane bi joge ci ki nga xamne mo fi nekkal cheikh moussa mi nga xamne mo jikko def magal gi ci santane serigne bi di serigne cheikh mom serigne bakki madina non koy nuyu diko ziaré bu baakha ba te diko ñaanal fa nu gudd lol wa ndako beer waye jeewriñ ji nga xamne mom la andal ligéem bi nga xamne moy jeewrinam ci serigne cheikh mom serigne aliou nang koy nuyu diko ziaré bax ak njabotou cheikh mustapha gep nak ma sha allah di njabotou darul khudous ak njabotou guy melni ñom ñep no la ni nuyu di len ziaré bu baxa baxa bax ma sha allah bu ma ne njabotou serigne touba tim ñep ci lañ bok mbolem bunti keur serigne touba yep rek no la ni nuyu di len ziaré bu baxa bax ci bis bi nga xane moy magal gi ñu defal serigne touba ci darul khudous ba ci touba gep rek nak te moy giko cheikh mohamed mustapha ñeuk defal fi ci touba al mahrusa nga xamne ren ji day deppok bisub dibe juroomi fan ci wéru juillet moy beccu magal gi guddi gëna kon moy guddi altene ñu xey suba moy 20 wa kon lolu moy magal gi xane mom lañu deggmal nga xane moy guddi gi serigne touba fanane fi ci bir touba dekk bi nga xane moko gënal mbollem nak pakki ci kaw suuf yep rek tubarkallah wa ta'ala ilahi maskani touba abad dafa na yow suñu borom
1: nga def ci ñare faam lergue faab
0: dekk bi di touba muy sama sax way ba faaw wa ta'ala maskani wa ta'ala ilahi maskani touba abad wa mo na melni turum ba mislas biha ndax da ko duppé aljana bi jahi khairi man abad ci daraje ngeen gi lañu jaamuté moy suñu borom subhanahu wa ta'ala kon moy dekk bi ko gënal ginaaw nak moy dekk bi ko gënal guddi gi nga xamne ci la finance fi ci biir dekk bi kon da fay melni guddi la go xamne gu aaje nak magal la guddi la go xamne gu aaje def ay ñaan la guddi la go xamne gu aaje jang alquran la guddi la go xamne gu aaje waxtane la serigne touba khadim rasul ma sha allah kon lolu moy magal gi nga xamne mom lañu dekkmal nima ko waxe legi nak ren dafa deppok bu ci gu dibeer di juroomi fan ci wéru juillet waye guddi ga moy guddi altenega buñ xeyes bo moy 20 ja moy guddi 20 gi rek kon moy ren lolou la tomber ñu bay ci xel bu baaxa baax mu melni nak ci fukki fan yak juroom ben kon ci la defoon waxtanam yi nga xane mom ci lañ nekkon mu wax ne tubarakallah wa min haqqi man 'allamakum awamirahu allati tusilu ila al-janna wa tufrihukum bila tarahin abadan 'alaykum an tuti'uhu wa tamtasilu hatta tafuzu bi tilka sa'ada al-abadiyya allati la shaqawata ba'daha ay wala ba'da laha munikon wa min haqqi man 'allamakum awamiruhu munikon bokuna ci aqi ci nga xane mo len xamal ay ndigalam ba nopi digal len ko ci nga xane mo len xamal lim beug ku ko defal te mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ndigalam yoy nga xamne nak mo len yubbu aljana awamiruhu allati tusilu ila aljanna ndigalam yoy nga xamne moy eggale aljana te suñu borom ci bopam mo len xamal ndigalam yoyu ndax suñu borom mo ñu xamal l'islam jaare ko ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam de nga ki suñu borom yabal fi nun moy yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mu jox ko ay ndigalam ñu war ko jëfé waye mu ne yonnte sallallahu alayhi wasallam liitim dama koy téré na ngeen ko bayyi ne nak kon kok nga xamne mo ñu xamal ay ndigalam jaare ko ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam lay aqam moy ñu top ko manam min haqqi man 'allamakum awamiruhu ndigalam yoy nga xamne nak day eggal aljana allati tusilu ila aljanna wa tufrihukum te moleni beglo bila tarahin ci luddul ben ciona ci luddul ben jafé jafé ndigalam yoy nga xamne ku top nako mole yob aljana ndigalam yoy nga xamne ku top nako mole musal ci lepp luy de nga jafé jafé aduna ak alakhirah ba faw nak muni alaykum kon warna ci yeen an tuti'uhu ngeen top ndigalam yoy lolou waxi serigne bi la barkal deppok fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram isub gaaw ci waxtu tuksan mune watam tasilu ngeen jëfiko nak top ko nopi jëfiko hatta tafuzu ba ngeen taxé bi tilka saada ci gogale taxé al abadiyya gog nga xane taxé faaw la lolou ndigelu serigne touba la bok ci lim mujje wax radiyallahu anhu wa nafa'ana allah barakati mune torok taxé gog nga xamne alati taxé gog nga xamne la shaqawata ma'aha du andaku nak taxé di mukk wa taxé gog nga xamne ku xass laq nako dootu and ak taxé di mukk de nga wala ba'daha de nga ginnaw taxé gogou tamit ak taxé di dootu ci am waye la koy may wax nako moy jëfi ndigalul yalla lolu nga xamne suñu borom ci mo nako xamal ci jangalam yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam te ndigal yoyu nak nga xamne mom dafa ñëwi ci jangalam borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak ci jotul yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba diirup jamonom bimu def ci kaw suuf lolu dongu moko fi indi won te loli mom tim la da diglé ba ci ay kaddu yu mujju nga xamne moy khutba bi mujju def lool rek lañ ci deggete mo nek ni motax mu ne wa min haqqi alaykum إذ علمكم مناهيه التي تجر إلى النار وتغزي وتطرح أبدا بلا فرح أن تقبلوا وتتنبوا حتى تفوزوا بالنجاة الكاملة وراحة الدائمة. مودي باتاي بوكنا سي اقي كيغا خامني باتاي تما سون بوروم سبحانه وتعالى ميغا خامني خمال نالين اي تريم غير نين بايي كو خمال نالين لي كات موم لوما لين تري لا دا نين كو ورا بايي موني كون يوي مولين تري غا خامني دا نا ومات جيمي سفان با يالا نجي يالا موسال اي نديغلام موي ومات جيمي اجنا لول لا واخنا نانكو جيفي اي تريم كوكو باول so moy tool man la duggal safan ba mune yoy kon dañ ko wara bayyi ndax suñu borom xamal na ne yoy yu ñu wara bayyi la ndax yoy ko ku bayyi wul nako ku ko bawul man la yobbu nak safan ba wala hiyaz billah tay nak terem yoyu timit man na jural kiko def torox tangé man na jural kiko def de nga choonay aduna alakhir hiyaz billah yalla ñu yalla mussal motax mune wa turzi wa tutrihu abadan bila farahin nak rudul mbekté mune kon yoyu yuñ wara bayila watatani bu ngeen bayiko hatta tafuzu ngir ngeen texe wala ba ngeen texe bi najatil kamila ci texe nak gu mat seuk rahatid daima ak nof lay ko sax dak kon digeli yalla yi moy yiñ wara def lolou la serigne bi digle bokku ci limu je wax waye tere yalla yi mom lañ wara moytu ko luñ man daw ko ni ki nga xamene bo gisee lo ragal ni ngi koy dawe takket banexu aduna dirul gatchik alakhirah wal yasi billahi yalla ñu cël musal te banex ba lum neex lu gatt lay doon de nak banex bo xane mom la ci ginaaw ba moy torox tangé lolu dirul def yalla ñu cël musal waye nak lepp lo xane ciona la te ginaaw ciona ba bele ginaaw ciona ba lang cey am moy de nga ak taxé bo xane gu sax dak lay doon lolu mom daane sax daana sax du ciona ah ndax bepp ciona bo xamne ginaaw ba taxé ca top lolou du ciona waye bepp banex bo xamne ginaaw ba torox tangé mo ca top lolou du banex motax kon mune nañ jëfë ndigël yalla yi té mo ci téré yi suñu borom mom nga xane mo ñu xamal ay ndigëlam dé nga xamal ñu ay térém xamal ñu ay ndigëlam ngir ñu jëfé ko waye xamal ñu ay térém ngir ñu moytu ko kon lan war kon mo ñu jëfë ndigël yalla yi té moytu téré yi borom bi subhanahu wa ta'ala suma xala batay waxna ne mom serigne bi alaykum ma ngi leni dink bi tawjihi nawarikum wa himmamikum ila al mas'alatayn an ta'malu ma umirtum bihi wa taf'alu wa ta'lamu ma nuhitum anhu wantahu mune batay ma ngi leni dink alaykum bi tawjihi ma ngi leni dink ngien jubale nawarikum seni xalat wa himmamikum ak seni yitte ma ngi leni denk kon serigne bi mo ñuy denk ñu jëme suñu yitte jep ci ñaari mbiri moy yan an ta'lamu ñu jëfé ma umirtum bihi mom lim ñu digël serigne bi neena ma ngi leni denk seni yitte jep ak seni xel ak seni xalat yep ak seni jëf ngeen jëmel ko ci ñaari mbiri yoyu moy yan moy ngeen jëfé lima leen digël an ta'lamu ngien xam ma umirtum bihi lima len digal waye bu ngi xame ba nopi wa taf'alu ngien jefiko ngien xam lima len digal te jefiko lim ñu digal nak moy digal yalla yi jefiko lol la ñaaral ba ci ñaari mbir yam wax ne war nañ ko bayyi xel wa ta'lamu ngien xam ma nuhitum anhu lima len téré ngien moytu ko xam ko te moytu ko xam ko te moytu ko wa ta'lamu ngien xam ma nuhitum anhu lima len tere wa tantahu te ngien bayiko muné ko ñaari mbir yoy mo wara nek suñu yitté suñu xalat yépp ñaar yoy la wara nek moy sëriñ bi ñu xam lim ñu digël ñu jëfiko wa ñu xam lim ñu tere de nga ñu moytu ko wa shaddu aydiyakum ala hatainil mas'alatayn fa innahuma ulumul awwalina wal akhirin neena tim nañ talal suñu yitte yépp suñu gis ak suñu yitte yépp suñu djublu way suñu ñaari loxo yépp nañ ko jëmi ko ci ñaari mbir yi mune ñaari mbir yoy kët moy xam xamu ñu jitu won té modi ndigël yalla yi xam ko jëfé ko téré yalla yi moytu ko fa innahuma ulumul awwalina wal akhirin ñu jëk ñak ñu mujj ñëpp li rek mo nekkun seen yitte muy ñaari mbir yoy muy ndigël yalla yi jëfé ko dénga téré yalla yi moytu ko yaani kon lama ci djublu moy bila amali bi muqtadahuma sabakha man sabakha wa faddala man faddala neena ñaari mbir yoyu ñaraw ci lañ rawé ñeugentim ci lañ gëné ñaari mbir yoyu moy yan moy jëfëndigal yalla yi waye moy tutéré yalla yi ñaraw ci lañ rawé ci ñi jitu won waye ñeugentim ci lañ gëné ci ñi jitu won ak ñi mujjitu min nak min al awwalina wal akhirina suma khala top mu wax né wa tahidu na ngeen gor gorlu fi salawatil khamsi ci julli jurom na ngeen gor gorlu ci julli jurom wa sadaqati ak sarxe moy bijj sa alal jemi ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillah wa ya du'a'i ak nak di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla di def tawassul ci mom serigne touba khadim rasul ndax mom day suñu borom nangul nako leppam kon kep ko xamne ya nga ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala ci jëfé ay ndigalam moytu ay téré mom serigne bi suñu borom dana la nangul sak ñaan ci lepp lo ko ñaan kon bis yi ñu deggmal bis ñaan la bis del wat ci yalla la bis jang alcorane la bis jang khasaid la bis salatu ala nabi la bis istighfar la bis togu ñam di joxe la bis bijj sa alal joxe ci yornu yalla la kon bis la yo xamne loy rek la aji wo kon ñepp nañ ci masé ak fu mëna doon mo xam ci bir touba la wala ci bitib touba wala ci bir rew mi la wala ci bitim rew mi la bis dal yo xamne ñun ñepp war nañu yegne bis serigne bi la te lam ci diglé rek moy limu wax fi ni na ngeen gor gorlu ci julli jurom na ngeen gor gorlu ci bijj seen alal di joxe togg ay ñam di joxe waye na ngeen gor gorlu kon ci ñaan kon loolu bokku na ci ay mujji kaddom radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi barakati seigne blay kon dafa melni waxtu ñor ubbi bu jox kay da melni jotna su ko defé won inshallah ñu ubbi bu ñu jox kay kon ci 88 628 1337 bokku yi dañu mëna jaar fofu ngir mëna exi kon ci jotaay bi bismillah.

dekkone ci penku bi ñew bu ci saw bi mu daal koy ouf amna lu tollok ay 400 mètres mu daal di dekk fa wax nañ ne barab bi nga xamne ci lañ tok tay ji fi señ ci wa mi ngi ko tudde won darul qudus na bo demé ci ay mbindam da ngay deg mu ne xala ci min daril lati banaytuha fi ardi jalaf bi tahallum wa ta'lim kon dafa melne kon jimmi dekk bi manam dafa melne comme nim tuddé darul qudus wala darul mina wala darul comme quartier yi nga xamné barab yi nga xamné amna ko ci touba dafa melne bu ñëwé fi tamit dafa melne barab yi diko tuddé kër kër liko tuddé rek moy darul qudus señ touba wax nañ né bi nga xamé né nak nek na touba dund fa juroom ñaari at wax nañ né ci atum 1895 ci wéru mars 1895 lef señ touba ñëw sañ ci ko waye wax nañ né li waral mu taxo touba ñëw sañ ci mbacké bari ay sabab la amna sababu sahir moy sababu kaw am sababu batin moy sababu bir sababu zahir nak li nga xamne seigne bakay bousse netale ko neena serigne bi jamono yi nga xamne mi ngi dund touba da fay juroom ñaari at niko seigne bassir netale neena boba turum da fa siw lol nga xamne ñi dem marché mom lañu waxtane ñaar ak ñett fuñ tok fo mom lañu waxtane seigne bi nak lam nekké won touba moy di jangal alquran di len jangal xam xam di len tarbiya wax nañ ni siw gogu seigne bi siw am ño xamne dañuy ñew touba di setan ci seigne bi ngir melaw yim andi ak yar bimu andi di jaxaso ngi mi yar lolou nak mo tax mu waxtana seigne bakay bousse ne ko dama bëgg ci barab bo xamne dana yallo li ma bëgg mo no seigne jang mi waye wax nañ ne bimu ci waxtane seigne bakay bousse wax nañ ne seigne bakay neena seigne bi dey bimu nasé lolou gisuti ci bawal benen barab bo xamne lim bëgg man nako fa am lolou nak bimu tané ne mo gis ne jollof la ko mëna amé muy mbacké bari gi mu daal fi ñew amna lolou mo wal seigne bi ñew fi ci sahir waye amna menen mbirum batine mo xamne mo la xassu ci biir ndax lo gis rek amna sahir amna batin wax nañ ni biñu nekké Touba def l'ihtikaf ci jakkay daru khudus yi yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam dikkal ko wax nañ ni bobu yonent bi dik mi andal daraja yu mag jo xamne dako seigne abdou lahad makka dan netale neene biñ ko andilé serigne bi dal koy jël ak ñaari loxom waye fekk bobu serigne bi ne ko man sama xemmel fi moy wa ahlul badr yi nga andal ci la bëgg bokk ci la ko yunus bin ali sallallahu wasallam waxé ne ko li leen ko mëna may rek moy enat yo xamne dañ lay bolé say non lo rek mo la ko meuna may xamna ci la serigne bi waxe ne sama jom atal nako bakkan mi nek sakumako ba xam xam kagn la fi joge waye luñ ma tek ci ay nakko ki choono sama jom atal nako lolou mo waral serigne bi bimu waré ñaari fani kori la ñew sañ ci barab bi di mbacké bari mo ci atum bay sesine 1312 ci gaday gi ci wéru sawwal moy wéru kori te ñaari fani ci la ñew sañ ci ko tolok la 31 mars 1895 mu def mars avril mai juin juillet bu jël 10 août mu daf fi joge tolok koori digi tabaski tam xarit ba ci fukki fan ak juroom ñett ci wara safar mu dal fi joge kon dal lolu ma wala señ bi ngir sanci ko ci bayti liko li waral mu ñew ngir sanci ko ci sahir tamit moy gëna na sewat ñang wax nañ ne bi nekké ci mujju Touba li ëpp ci dongay daf leena wacc wax nañ ni bi mu waré taxo ñew fi dafa del señ mbacké bousse Touba ne ko togal fi kuy ñew mbacké bari na mu fekk ko toll ci ati jang la fa soxla ku melni ko am adiyé jëm joxé na la ko joxé waye lepp nak nañ ci diso ci la sëriñ bi nak taxaw Touba ñew sëñ ci Mbacké Bari bi ñew nak ganal no sa wan ñang mi wax na ni bimu ñewé ñangum alcorane mi da ko dënkon sëñ na Abdourahmane Lo ñangum xam xam mu dënk ko mam cierno Ibrahima Fati and ci ak mom tarbiya ruhiya mom mu jitté len ci waye wax na ni liggéeyu tool yi ñu ko dënkon sëñ mën lu më Mbacké am non la ko sëriñ bi no sé won xamné wax na ni bo fi masan jaar guddii wala waxtu bu beuk da ngay deg kenn ku ne yaangi jolli ci turu yalla ñi di jang ci alquranul karim ñi di jang khasaayit ñi di jang ñi di tuddu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi di bay ñi di rot ñi di def lepp lo xamne day tax nit ki yeg dem suñu borom rek loolu la fi serigne bi nekké won di len yar di len tarbiya xamé na dogal bi ñew na fukki fa nak juroom ñett nak ci safar wa fay joge ndax serigne Omar Mbacké del galaw nga netali na neena ñu wax serigne Mbacké mané moko netali neena fek mom ci barab bi la nekkon wax nañ ne li fi nekkon ci mbolo señ touba bu len massan romb ñu ci legge ba nopi ñu sédel reer bala ñoy nopi li ñu don def rek fajar jot kon lolu mbolo ma fi nekkon wax nañ señ touba bu barab bi di Mbacké Bari ñet téwér nit andi na len nga xamne tabaski gi mu fi julé ak tamxar gi mu fi julé moy ñent raka yu ñu jël ci tamxar wax nañ ni li topon ci ginnaw señ bi touba bi ñu bind ci arsif man na 700 personnes xamna rir mom nak mo len tital ba tax serigne bi bimu fi nekké ñew def fi mars avril mai ci wéru mai bobu fekk na serigne mam albouri towa bi am lanté ñu mom bam génn dem doso ñu daali fal sambalaw bi def ko bourba jollof légui nak bi fi serigne bi nekké
légui nak tuba bi daldi wax sambalo be jox ko ndigal ay ordre ne ko ki ñew ahmadou bamba lu jitu lon nak li ñeek serigne bi ñu ñew tuba lolo fekk boba tuba bi tambale won nañu diko di sepsena serigne bi ngir mbolam mi dajale ngir diko ayé way wax nañu bi nga xamé ne war nañu sañ ci bakki bari wax na serigne bakki dussale yebal ñaan autorisation nga xamna lolo tuba bi dañ ci begg lol sax ba jël ay cadeau may ko serigne tuba way ginaaw bi la fa ay yaq amat lu melni ma abdulo mi nga xamné mo fi ñew def ay jaxase yo xamné digënd serigne bi ak sambalaw bi wax nañ né sambalaw bi ko tuba bi yabalé ngir mu wara ñew liko tuba bi wax dañ né ko bo déwé nga génné serigne tuba mbolo mi dajalé jolof nako bayyi way wax nañ sambalaw bi ñewé liko tuba bi waxon lako safané dafa ñew ni serigne tuba dama dégg ñu né yaangi fi wër sangam bi motax ma ñew fi dala daal di dem wax nañ defi del ci wax yoonu bopam waxon bi ñewé dafa jébul serigne tuba wax nañ bi ñew mi ngi and ak albury penda ak toubé mbaba nguy wax nañ bi ñewé daal di jébul serigne tuba fekk boba tuba bi yabal nañ ay ancien secret yo xamné lu sambalaw bi def ak serigne bi dañ koy bind ay rapport yene ko tuba bi fekk boba nak wax nañ ni sambalaw bi mi da doon defal ak tampom luga yaq kat bu mu ñu wax ma abdullah nak dem daal di sacc tampo sambalaw bi bimu newe tok ci roxam daal dem man sambalaw bi daal koy def ci keyru amu dara daal tok ci roxam daal man sambalaw bi daal di bind momo abdullah man sambalaw bi ahmadou bamba ak jelef yef wajjan ñi nga dal seen kaw mom moko bind dem yobbu ko ci courrier biñ ko tepé yegna li fiñ ko détacé won ngir mu war ko saytu ngir mu wara gëssu la fay xew ñu daat koy jox mu daat koy lire fekk mom moko bind moko lire ay bimu len bimu neey la biñ ko bindé laaj ko xalaaji ginaaw yoon lañ fi yobbon mbolo mu bari mom fa yoro legi lo ci xam mom ci sensé dalen len ki ñew ahmadou bamba bu ngeen ko woyé du ñew amna ci li def ay yaq yaq yi di dem ba doy war lol fukki fa nak juroom ben wala fukki fa nak juroom ñaar ci wara safa ci la señ ci ba yoon imam cher muy daal yobbu lettre yobbu ko ndax wax nañu ñeek mu yoñu ko nak ci la señ bi jot ndigalul borom tabaraka taala ci la tarif khasida gi ñew hamtu ma yahzimuni min ad-darar min kulli shaytanin wajinilu basar

لقواد والتكفنا بواويه كل واد والتغنينا عن جالبات لقواد

الذي تعنك يا علام. أنت ذكر لاسي كلين بينك ريدم ولي سكر تجمي أسه.

سمد بسرا لجملتي من أحببت يا الله عليت يا قادر مخصولا مندليا

0: دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلم
1: عنه DTL Voix de la Paix de la Solidarité et de l'Espoir نيت لار يو جوكو جوغي داكار Touba ak Louga Diar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di Bati Jam japlante ak wolante gu andak yakar
2: bokki julit yi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu sante sun borom subhanahu wa ta'ala di julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sante a cheikhul khadim ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara ak ndokel ci jotaay yu tedd yi di jotaay yi nga xamne dañ koy wajale magal gi and ci ak daaira khuratul ayn bi nga xamne ño nek fi ci jumaa serigne shoaib mbacke ci ndigalul serigne bi di taxaw mbolam jotaay xam xam yi fi am tay ji di juroom ñaarelu jotaay bi di jotaay bi ci mujj itam ñu fas ci yene and ak suñu kilifa serigne shoaib mbacke mom serigne bashirou mor mo wara and ak ñun ci tombe bu am solo may ash-shaykhul abdul qadim hakimun manam serigne touba ak nim doone won nituk hikma ko xamne wax yimi wax ñu diko deg wax yu am ndariñ la yo xamne mana tan ko ci ñaari baat wala ñatt loolu moy xekuma ñaari baat wala ñatt yo xamne boko don sara man nga ci sara lu yaato loolu nak di lu am solo ndax serigne bi dafa waxon ne waccion na ma ak yeen ndax jef na ngeen gis ma wax ngeen deg ma bind yi bayyi lim don wax ñu diko deg ak lim don bind diko difi bayyi ak lim don jef lu ci ëpp ay xikma yooyu da ci tabbi ta sun borom tagga xikma lool ci alquran wax ne yutil hikmata man yasha'u wa man yutal hikmata faqad utiya khayran katira hikma xam xam la bo xamne sun borom may tan kuko sop mu defal koko kon ci ngay deg ne ñepp duñ ko am amna ñu yalla tan mu sop leen mu defal leen ko waye kum ko defal nak nga xamne defal na la yiw wa gëna bari yiw wa gëna mag hikma yoyu ci la seigne touba da wax ne al hikmatu ta'ti min as-sama'i kal matar wa qalbul muridi kal madar wa qalbul maridi kal hajar nena hikma buy ñew ci xolub dama adama day melni taw buy bayiko ci asaman su ko defé ki di murid moy ki bëgg yalla diko wut bo hikma bi wacce ci xolam day melni tok ndox gu dal ci donju suuf nimuy seyé ci bir non lay seyé ci bir xolam mu tak ko japp ko diko mëna jëfé wa bi dem marit nak moy ki nga xamne mom setan da ko jekk man ko bu hikma bi wacce ci xolam day melni aw doju deñu nimuy rataxé nonu bu ci tok ndox dalé day baras ci ko wat rek wacce dem kon borom du ko jariño kon hikma kamay wacce ci xolam ku yalla tan lay don lol nak buñu tewlo serign bi nu dendal di serign shoaib mbacke ñu gën ko min ci serigne ebo mom serigne bashirou mor dina ci ñew bu baax inshallah ñi ngi dalal bu baax nak ak ziyara njabaru serigne cheikh fatake job gi nga xamne ñom lañu darajaale bes bi tay ci kanam inshallah dañu leen jox cadeau ñu ñew ci kan moy serigne cheikh fatako ak delegation bi nga xamne ñom lañu andal kon ngir ñeekante ak waxtu wi dañu baña guddal jox cadeau gi rek serigne abou mbacke mo serigne bashirou mor mo tambule ak ñun waxtaan wi inshallah bismillah serigne
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa asna khadimi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi no ngi len di nuyu di len ziyara len ndokel ci wéro tedd wi na nek di safaru khair as big ak bes bu mag bi ñu jëm di magal gi di ci jital kilifa ak penc mi di serigne cheikh ahmadou mbake shoaib ak mbollem ay rakam ak jabotou cheikh shoaib gep waye di ko tek ci loxol daaira bi di qurratul ayn serigne abo mu serigne modou habib ak serigne jidi mom serigne fallo mom serigne shoaib ak serigne abdou samad sillak mbollem bokki ñu ko andal ñep di ndokkel bu baax ak nuyu bokku yu baax yi di wa ka serigne cheikh fatakou diop ne ko serigne bay cham waxe nga xamne ñom lañu dara jaare bis bi nga xamne moy tejtel safariyat yi ñu amal fi ci
4: jantiba fm
3: penchum serigne shoaib
4: lergue fm
3: di jotaay bo am solo nak di jotaay bo xamne amna natije bu baax amna resultat ndax mbolé mak ñi andon ak serigne bi ñu ci bari rek gannaaw buñu leen xamlé ci keuyit keuyit yépp dañ ko dajalé def ko ci téré tuddu ko jaar jaar yi magi mouride nga xamne ñaari xaj gën na ci danaka ñepp ci mag ñaga ci ñi ngi wajal banen xaj nga xamne dumbali nañu bare bare ci gëstu kat yi lolu liggey la bo xamne ñoom ñi taxawal nañ ko no ngi ñun ñepp na and ko ñoom nak ndax ci njaboot gi lañu bok di dolle tebbu ak asiyar ak ñaanal kilifa gu baax gi ne ci rawdatu bu tedd bi di cheikh shoaib ngeureumul yalla di gëndi sotti ci kawam mo xaritam wolere mu baax yim nekkal fi di serigne habib serigne baycham ni ngi ko waxe dañuy waxtane ala abdul khadim hakiman lolu moy mawdu bi moy tambi serigne touba ni mu nekk hakim serigne bi mbollem ay waxam ak jëfam hikma da leppum rek ci hikma la ko tek manam hikma nak ci luga rek ci luga dañuy wax na moy ma qalla wa dalla min al kalam lo xamne day gatt wax ju teunku lay don ta bari luñ ci meuna jëlé bari luñ ci meuna jëlé wax ju teunku ta bari luñ ci meuna jëlé hikma ci istilah nak moy mbir mu ne nga gëstu ko ba xam la ci bir nga xamne boy def day mel na ngay jënok resultat ba kon ci teunk dal hikma moy xam li ngay def xam li la tax di def xam ni ngi koy defé bu dé wax ji it nonu xam li ngay wax xam li la tax di wax xam ni ngi koy waxe ci teunk buñ ko teunk lolu moy hikma serigne touba nak newon na hikma dana juddo ci linga xam nga diko jëfé linga jang ci diiné ba xam ko diko jëfé lolu hikma dana ca juddo on hikma xol bu leer bu lab munu ca ñak ak ni ngi ko waxé legi yutul hikmata man yasha aw man yutul hikmata faqad duti ya khayran katira kep ko yalla defal hikma bobu amna taxé ak amna tawfiq ak taxé ak aduna ak alakhirah waye borom xam xam dañuy wax ne wala yudriku azamata hadha alfadl illa ashabul uqul ganelul hikma borom xel ñoko meuna am kon xel mo meuna tatan hikma señ touba nak ci borom xel yoy la bok xelum zahir ni rek sunu borom rek ko defalon señ bashir neena ci minan dara du ko rombu mom señ touba ludul bu dana am lum ci jele am lum ci gestu non la nekewon ci aduna dara du ko rombu ludul bu rek dana am lum ci khalat gestu ci ba am lum ci meuna yobulo xam nga borom aljadd waxon na ne man lam yufithu surufu dhahri tajribatan fi ma yuhabilu fal yar'an ma al hamali manam yi xew ci aduna bo ci dut jele dara bo gisse jur goy for fari man nga and ak ñom ndax sorewu len kon aduna mbolam yi jaar di jall da am lo ci war di xalaté am lo ci wara jele xal lo am solo la motax sayyidina ali karramallahu wajha waxon ci ay bayit yo xamne dang ci xamé dara jay xel ni mu tollu xel lu am solo la tafne la yalla di seddel diko seddelé jam dara gënu ci am xel yiwi yalla joxe amut lu ci dendakum xel kon xel lu am solo la wa afdalu qasmillahi lil mar'i aqluhu fa laysa min al khayrati shay'un yuqaribu nana kep ko xamne yalla may nako xel mu mat kep ko yalla may ay jikko mat na lim bëggoon lépp am na ko xel mu mat ida akmala arrahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuhu sayna alaynana nit ko xamne am na xel mu rafet mu yaatu ta rafet ku ko am donte walu alal wala askan wala daraja amu ci lu bari xel ma dana ko rafetal yazidul fata fi nnasi sihhatu aqlihi wa in kana mahdhuran alayhi makasibu tak cene way yashinul fata la ci tek jam nonu mu am rafet xel mi diko rafetale donte manke na ye mu bokkon ci yah ye geuna reey askan ye geuna kaweta amutum xel tamutum xel ñakum xel mo dakoy ñaawal day neub rafet ko askan wa yashinul fata fi nnasi qillatu aqlihi wa in karamat akhlaquhu wa manasibu kon xel lu am solo ibn mubarak ken la ci nitu yalla borom xam xam yi la jot nañ ko lan mo gën ci li nit di am moné ko xel mu reey xel mu reey moné ko bokko yalla defalut moné xana teggin yu rafet ñu ne ko bokko yalla defalut moné mbokk mu bax mu muy diisol ñu ne ko bu ko amut moné xana mu dekké nopi ñu ne ko bu fekke amutum xel amut teggin yu rafet amul mbokk muy diisol mu nan ko defal li bayil ta du nopi itam ta du nopi mo ne koku nak fa mawtuna ajil manes nako yenu yu baqay ko ndax dundum gamatul njariñ kon xel non la tol luqmanul hakim waxon nako dom ja nako nga xamne daytalu cang ak tadga fam yam aduna ak alakhirah moy husnul aql xel mo rafet jam bi am xelam mo rafet man nako mural ay aybam kon rafet defaral ko lepp lu ñaawon rafetal ko ko xel lu am solo la man na don nak lu yalla maye xel dana don lu yalla maye nit ki bo delo ci sira sayyiduna abdullah ibn zubair ci sahaba yi la bokon ci gona yi radiyallahu ta'ala anhu mom gannaaw bu yonente bi joge makka ñew madina mo fa jekk juddu ci julit yi mo fa jekk juddu atum gaday ga la feñ kon dañu gaday wéru gamu mu juddu wéru kori bamuy dontu tankana toll ci atifo sayyidina umar ibn al-khattab bob moy khalifa sayyidina umar ak tangor waak daraja jaak mandu ta gak deggu ga raglu ga bam leen jubé mu nek ak ay morom ci kaw yoon di fo mu jub leen ñom ñepp ñu daw bam dess abdullah ibn zubair nana sayyidina umar bam ñewé ba ci mom téyé ko ne ko lu lo téyé daw na say morom nana mo ne ko dama nekkut ci lu wurut ba tax malay daw lima nek du lu wuradi bama seen la di daw tayit yoon wi khatut bamay top ngir yaatal la kon lu may daw ñu ne xolal tontu lu jotli nan lay mëna joggé ci xalé bo xamné wéso gul atifo kon am xel dana ñew nek lu yalla may nit ki donte dana nek lu ñuy faggu seigne touba ci ñoo ñu do bok suñu borom dako defal dako may am xel bo delo ci minanul baqi alqadim seigne bashiru muqaddata def muqaddima bo xamne lepp dako jeme ci yaato xelum seigne touba xelam mu yaato nga xamne bamuy jang ca daraja takou jang tout tank nga du and ak ken ben téré wala mbolo nañ da def tek téré bi señ bi jang la ma mo rata sé mo don jangalé bobu wayé mo koy jëk dégg muy jëk wattu bind ba dégg ko ba day bérok ñam ko andon li len ko jangalat ta mok ñomako and sonu borom defalon nako xel mu reey momo motax ci irwa señ met lamine néna ma mo ron sele agon na ci diko jangal bind bo xamne mom seigne touba agagu ca tere bi mo yor bind ba agagu ca wala tere bo xamne jangagu ko mu jukir ko ca jangal ko ca ngir lan ngir ña ca tollu muñ akse seigne touba jangalat len ko kon jangal ko xamne mo la raw daram seigne touba danako def ci ngir xelam mu reey seigne bashir wax ci minan na deg na ci sama mak seigne modou mustapha ak ci sama baye bu ndaw seigne ma samba ñu ne ma seigne bi neena len jamono yami jang mbolam nususi yah yi dako mokalon lolu ab soñela ci mbolam ñi sa ko xam xam neena yah yep dako mokal yo xamne sa ay wessar la won xam nga way teere xam xam yoyu ci walu tawhid ak ci fann yu bokut tawhid fiqh tasawuf ay ñaan lu mel ibn ata'illah wu mel dalailul khairat wu mel nahtib risala tawalifu sanusi yep neena da ko mokal seigne bashir ne nasul nasu mukhtasar cheikh khalil sax la wala thani mom xeyna tuddu len ko ne mokalon nako ay seigne bashir neena da na ca waxtane no xamne di ca jukki masala yu bokut yo xamne koko mokalut manoko neena agu na fofu ci xel ne boy wax nak yi mom alquran ak hadith taxukoy wax yoy mom seigne touba modon seni ndab yañi sotiko alquran ak hadith boy wax mokal kay di ci diko yim ye tax may wax mune xelam momit taxna dawul fatte seigne touba ne dawul fatte dara neena mbir dana xew xabar bo xamne nun ñi danañ ko fekke ta bobu ay ndaw lañ danañ ko fekke wala sunuy morom fekke ko neena way nun ñepp danañ dem ba fatte ko kenn ci nun du ca fatlu ko dara way neena seigne touba bu koy natali mom dara du ko ca bayyi bu de xibar bu am jariñ nak dara du ko ca bayyi lu neew ak lu bari nono la lamelawon ci mana fatali ko tere bu ma sa jangé du ko fatte neena ci njaarim ta bobu ci mujji la seigne bashir neena masna ma ñew mu fek ko mu tok téré nabmu tashhir bu ibnu buna ne ci sama digënté ak mom neena seigne touba ne ma téré bi jamono yama koy jang dama ko mokalon dama ko génné won tay nak di sét baxam ndax mokal ga nga fi batay waye yegg na ne nama ko mokalé won dara jogu ci ne tab bi def li bobu lim toggo ci top yalla ak bind talif gindi mbinde fi topoto gani ndiarem rek na melon ci ciowlu ba rek raj do waye lool lepp mu ngi def lolou kon sunu borom dimbali wonako beug na xam xam waye mayan nako xel hikma bobu nak xelam momu taxna hikma soti ko won ci kawam ba feñ ci ay bindam bo delo ci bindam dana tuddu hikma diko ñaan yalla hakamu jutli ya bi ghayri bi khayri hikami waj'al fuadi warfa dhikrin muhkami amna fim waxe wa salli ya hakimu thumma sallimi alayhi wa mla kal kalibil hikami nga faysal sama xol mu fess dalak hikam bi haqqi luqman ja'ala fuadi wi'a hikmatin wa zita rashadi moy ñaanet yalla mu def ab xolam moy ndabul hikma law nit ñaan nako ñaan yo yep yit amna ci yeneen barab yu monena ñaan yo nanguna yalla may nako hikam malaka ni zahir ahkaman badat wa malaka al batin hikmatan hadat hakaman al hakim wa huwa al hakamu wa minhu ta'tini al muna wal hikam waxna bu may nalaw samay nalaw jaamu yalla bi bokale ken dar sama xol di setantal aya yi di ci jele ay hikam qalbi nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan turithu al hikama seigne touba hakim la won ci mbollem ay waxam ak jeufam hikma bobu dugol nako sax ci bi mi tassare xam xam dañi tassara xam xam di way di bind téré yañ bindoon te mu reuy gudd lool ba ñu bare bare yokkat ci jangalam yeseenu

0: kon lepp day and ak jamm non la jëflante ak ay nonam ta bobu lolu xewutoon ña ko jitu won tuti ñom ñepp dañ doon jëflante ak non yi ci ay jasi mu ñew mom teggi yoon woowa gis nga jihad ma ba jaxu ji fakke na ci lu bare bare bare ndax demone na salu waye ne ko seigne bashir waxe ni mako waxe leg rek dara du ko rombu lutul bu dana ci khalat gestu je jihad jo yu ñu da jihad ci jasi mu ñew mom na xam xam lay jihad ak ragal yalla inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaimin shahid ndax jihad kat yamu jamono tel amna ño xamne sore wut ak ñom ci jamono xamna fañu jaaroon xamnañe lañu bëggoon amuñu ko ndax ñu ci ëpp dañ leena ray seenu liggéey yam fa kon bam xamé loolu mom la tek hikma ci botem wote jam ba gis nga li mu taxawal lepp mu taxaw xam xam ci la jihati ak ragal yalla ba li taxawal lepp taxaw tay kon formu jihadam rek ci hikma la ko tek hikam bobu rek yang ko gis ci qalu li yarkan jëm bindon bam ko bañ ko bëggé yobbu ci laat jor booba bo burba ganna ma moronta sa ñu bëkk fa yobbu ngir ne ko fam ko fété won nga fété ko fa ma ngay wax ci bir qalu li yarkan anna ufayidu ahwali liman ajazu an hali anfusihim ajiz al masakin nu ma jëlé sama bir diko wër ci ño xamné seen biri bop sax mënu ñu ko lijeenti fimne ñiati at japp ñiati at ak gannaaw limu wax
1: ci fm
0: bur bañ ko bëggono yobbu jaaxlena mom jaaxlena ñako topon ñu bari won ko gannaaw ba mu delsi ci señ touba diko laaj xalaat ngir jaaxna mom bur bi ñiati at ñiati at ak sori wuko mom lat jor mom di yisok señ touba ne ko dama bëggoon gaday señ bashiru andina ko ci minanul bahil khadim gaday jëm dem ci rew yu sori ya ngir wuti fa katan delsi mana dal dajje ak tuba bi dal ci sen kaw seigne bassir seigne tuba nako lima xam dal moy ngor gubes gi dugg ci rew mi moy tuba bi bayyi len ak sen aduna ndax katan la go xamne yalla dong ko meuna delo waye pexey doom adam meunu ci dara kon li am sol lima lay diggal moy ngay ñew na ci lima ne wan gannaaw lepp boko defé da nga am lu gën li nga nek yu mel nonu neena waye boba angaasé na bu mu teudal tu gannaaw la jor xam nga ne ko fi ma tollu depp ak fi ma ag depp yombuma waye nak lu bare bare ci aduna wayef na ci man lu diison ci aduna wayef na ci man gannaaw sa wax ji kon dal sakotuma ci yow luddul ak ñaan ñaan goma ñaan ak mbub mo xamne dana ko yobale xamna ne kon kanama mom faato rek mo fa nek ay bis rek sori wu ko lañ ca tek mo dajje ak tuba ba ca dakile ñu ray ko lu mel nonu la tontu won alburi seigne touba bam ko laaje xalaat ci dajje ak tuba bi def na ko nguru france gi xaccok ñom ci yeen mi ngi melne ku yew am xaram diko xontu diko doxum ñad ta diko nege bis rek bis ñu yemu teur ko rendi non rek lañu jëflante ak yeen bu xarma wal batiko di xaccok borom ñam waat ndoxuma ak ñad ba boba da dof rek waye bis de ñëre mu teur ko rendi ko non dong lañu ande ak yeen kon lolou ci la nekkon méthode bobu la jëlun mom ci la da la biré képp ku ko laaj xalaat ak njaal benen da doon daw nit ñi mom señ touba gis nga wax ju seug joju touba liko fi andi daw nit ñi ak daw li ci loxol nit ñi lolou moko andi touba señ bashir neena ci minan bam xamé na nak nit ñi fu mëna né ñu fekk ko fa fu mëna né ci la xamné pexé amu ci nak mu muñ rek wal batiku janaw ñom gind leen ak yobul leen awal leen ci yoon wi yalla bëgg nga xamné seenuk defaru ci la nak li lepp day wone na señ touba hakim la képp kuy jëf lu wé lu wuté hikma mu tarala ko nit romb nako sax soli sagar mu laj ko lum ci jublu mu won ko né da deddu aduna señ bi won ko né li modik bëgg aduna ndax dañuy wax na inna az-zuhd aziz wa a'azzuhu az-zuhd fi az-zuhd deddu aduna lu jafé la ci gëna jafé moy deddu ci deddu ma deddu ta xamone deddu nga yow ci sa bop yego ni deddu nga lolou mo gëna jaxé way li fek yaangi yegne yaangi ci lu nit ñi nekkut wala lan na nga len ko rek bobu deddu ko dess na ak bëgg aduna la yëmu ci jural señ touba wilaya gi da daqanti wu tak xalmi hikma bi lepp da ko tak ci hikma wa habli yadhaka wal wilaya wali alin wali layyin aya gis nga nim koy ñaané borom

كم شيخ يرفال فالرامو أمول تفاسك بغداد أمول تمصر بسامو كجرنا

0: Katerwen tweet poesis Dakar, katerwen kes poe de Touba, katerwen katos poesis Louga. Alkhamis dina ci waxtu yi sen emission kaggu ngeen diko andak sen bok Mohamed Mustapha Sylla.
1: Rabbi nur fabal yalla bur joxla da nga soobu dem ba peyum ngeeram nga gennale ndam ndam la hadaytal huda nafaytal qula aqamtas sala layla
0: jajef señ mam cheikh jajef señ ablay sambo jajef Aladji Daoud gi ñi ñoy son technicien yi tax ngeen man di ñu deg ci gox yu wuti di Touba Dakar ak Louga ñu fat leen yeen nga baxel seen radio ci ñaar FM 88.6 fi ci Dakar lekkalok jant bi FM 95.2 fele ci Touba ñu and lekkalok leer gi FM 94.6 fele ci Louga ñoy ñoy ñep nuyo bi ak siar bi nu di ci jital cheikh mohamoudou muntaha di ko ñaanal fan wu gudd ak wer ba mbollem na lim nalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lo kawé ay ñortam non lañ koy ñaanale mbollem khulafa yu nekk ci rew mi nuy nuy ñep rawati na ñi nga xamné alkhimes june dañuy and ak nun jotaay bi di kaggu no ngi len di nuyu bun jele senu nuyo tek ko ci loxal bay ndaw ndjay bay sinilo ak bay ma yassine diouf soxna fat ndjay louga soxna mer sek yaay radio yi dañ nako meuna yobalel ci mbollem asabu cieñer mbollem ahlu jant bi mbollem astikhaul leer gi khadim lo sam noy nuy ñep waye ñi ne fi ci kër gi bun jele sen nuyo ñomit tek ko ci loxal soxna fatim mbacke mi directeur su radio yi mu jallalel nuko ci loxal serigne cheikh aliou momit ndiko ñaanal war wi di radio yi fam bëgg mu ag fa rek yalla defal ko mu ag fu kawé fofa bay ayib ndjay mam cheikh lo seydi aboubakrine diallo soxna awangom seydi ousmane lo ñomit danañ nuko mëna jotlil ci mbollem ñu ne ci kër gi noy noy ñep tay nak tombu bin bëgg jema laye biirante dañ ko bëgg jeme ci fay bor fay bor a fay bor dañu gis ni dafa am ñu ñime bor lol ta wayefal fay bor a buñu amé soxla yitté dañuy ñime bor lol waye buñ xasse jël bor dootu ñu xati waxi fay ko fay bor nak buñ ko waxe lepp moko jitu lepp ak lepplé kay lepp ak kay lepplé kay lepp ak kay lepplé ki lepp bu lewé ñu lebal ko bor ne ci seen digënté kon sun tombu yeen bëgg waxtane moy lan moy bor lan mo wara yobbu nit ci lepp bor lepp lan moy ñariñi fay bor lan jan lor mo nekk ci ñak fay bor waye bo xasse lepp bay fay yit dafa jaadu nga fayinu rafet lan moy fayinu rafet lan moy fayinu ñaaw waye yit fayeku dafa war ci kila lepp te fayu la waye fayeku dafa am fayu kuin wu rafet am fayu kuin wu ñaaw kon lolu moy tomb yi yeen bëgg tank bor moy ñew fi nit ne ko dama bëgg nga lebal ma nangam ba nangam dama bëgg nga lebal ma ñaar fukki jooni ba wër wi dé ma fay la wala nit ne nit dama la bëgg lebal nangam ndax fi ba nangam man nga ma fay ki lepp ñew ci nit ne ko dama bëgg nga lebal ma wala ki yor dara bëgg dimbali nit te bëgg ko jaare ci bor ne ko dama la bëgg lebal li ndax ding ko meuna fay wala ki leblé nga xam ko ci leblé amna ko xamné yow xam nga ko ci leblé ci misal lu melni Dakar gi amna boutique yo xamné xam nga len ci leblé ma ngi dégg légui annonce bi xamna Alhaji Ibrahim la moy wax boutique bo xamné bo bëggé téléphone dem fa ñu lebal la ko ci juroom benn wër kon koko xam nañ ko ci leblé nga xamné fi mom dañ fi leblé nga dem ngir leb taw nga dem leb wala ki ñew nga xamné lamay leblé beccëk par beccëk la da am ko beccëk lay leblé beccëk bu ne mu ñew nga jox ko ñeen fu ku mu bind mum beccëk ba beccëk nga koy fay am ko kok fin de mois wër paw ba wër nga koy jox la ngoy jox ni kum ci man di don rek mom leble lay tax mu wer nak lay tax bor nefa moy ngeen deggo ca waxtan ca waxtane ko bor dañ cey deggo dañ cey and ki leble and ci ne and ci lamuy and ci lang koy leb ka ngay lebal nangu nga lebal ko bu ko defé bor dal li taxaw alal lum la jige alal lané lum la jige seño tiajeul né da ko lepp te lajo borom bam d'accord ci lebal la alal lum la jige ki la denk alalam sa soxna denk la alalam sa dom denk la alalam sa borom kër denk la alalam wala nga xam ab dencham nga xam ab dencham lañ ca jël ne dang ko lepp te

ne ko am mi jàppal ci 1000F yi, rombaat ko jàppal ci 500 bi, jàppal 2000 yi, di ko jox rek, te néewoo ko lii ma lay jox dama la koy lebal, di ko jox, di ko jox, di ko jox, ba mu war a fayeeku, ne la li ma fi am laa bëgg a jël, nga ñëw teg sab carne. 1000F yi ma la joxoon kero nangam, 2000 yi ma la joxoon kero nangam, te xamul woon ne danga ko doon lebal, loolu du wor, loolu doon kenn doon leblee noona, ki ngay leble. Wala nga dem fi barab ñuy joxe dara. Ah, maam Cheikh loo kat war naa joxe te nekku fi. Nga ne waa doon nañ joxe nangam de, doon nañ joxe sasi nangam yi, wala sasi daayira bi, leb naa, lebal naa la, joxeel la. Ah, diw ñëw na fi di la laaj, doon wax ne xaw ma daa am loo ko waroon a jox, xaw ma lebal naa la, joxal la ko. Lebal naa la, jëndal la. Déedéet balaa nga koy lebal, woo ko ne ko ah, ñi ngi laaj sasi daayira bi de, ndax ma lebal la, joxeel la, ba mu ne la waaw. Ah, diwa ngi fi di la laaj de, ndax ma lebal la, li nga war a jox, joxal la ko, ba mu ne la waaw. Waaye lebal naa la, jëndal la, lebal naa la, defal la nangam, déedéet. Waaw, déedéet bàyyil ba mu leb la, wala nga ne ko ndax ma lebal la, ba mu ne la lebal ma. Ba tey bokk na ci bor yii indi problème, mooy gone gu xamagut dara, gone gu amagut responsabilité. Nga lebal ko, gone gu xamagut dara, deesu ko lebal, deesu ko leb. Looy seq ak moom demal ci ay kilifaam. Ki am xelam, ki am tawati xel, am xelam di dem ak a ñëw, deesu ko lebal, deesu ko leb. Looy seq ak moom demal ci ay bokkam. Yooyu day indi ay problème. La ca desit mooy booy leb, booy wala booy leble yow. Ki ngay lebal na mu nga xool ko wet yépp, fekk nga xam ko, xam ne kii amul dara luy mën a firndeel ne man na laa fay bul ca dugg. Bu ko lebal, loo ko bëgg-bëgg, loo ko mën a may nag may ko, waaye bu ko lebal. Koo xam ne xool nga ko ba mu kii gisoo dara luy firndeel ne bu la lebee du la fay, loo ko mënta may, ndax lebal ku la mënta fay léeg-léeg day yàqub diggante. Kon may ko te bañ koo lebal, boo amul loo ko may nga gàntu ko. Waaw, ki la ne dama laa bëgg a lebal nangamit yomb bum tax nga ne ko indi. Dama laa bëgg a lebal nangam ba heure sangam rek nga ne ko indi. Déedéet xoolal ba xam ndax di nga ko mën a fay wala déet. Boo ko mënta fay nga ne ko ah, wax dëgg yàlla def nga lu rafet de, waaye xam naa ne du ma ko mën a fay ci diggante boobu. Dañuy bind bor yi, ñuy bind bor yi, booy leb bind, buñ lay lebal nga bind. Bor das koy bind, bor das koy bind. Waaw, bu ma ñëwee ci maam Cheikh ne ko dama bëgg nga lebal ma 100000F mu di ma ko lebal, naa bind ci sama loxo, man Moustapha Sylla amel naa, leb naa maam Cheikh Lo 100000F dat sàngam. Maam Cheikh bind ci loxoom, man maam Cheikh Lo lebal naa Moustapha Sylla 100000F dat sàngam. Kenn ku ne bind nga ci sa loxo, ngeen weccee kayit ya. Maam Cheikh jox la lim bind ci loxoom, nga jox ko la nga bind ci sa loxo, ku ne denc, ku ne denc sa woo. Ëllëg man waxtu yi, ndax ñaar ñi leblante, jamono daa ñëw, war a mën a ñëw, kenn ci ñoom wuute, kenn nekkatu fa, àdduna amut aw meloom. Waaye man waxtu xoole bu ma fi nekkatut, ñu xool samay bagage gis ca ne amel naa maam Cheikh Lo nangam, muy sama mbindum loxo. Loolu muy mbindum loxoom, maam Cheikh Lo. Danañ xam ne lii la ko fi indi maam Cheikh Lo ko bind ci loxoom, ma denc ko, kon loolu lu wér la. Wala maam Cheikh Lo amel na ma nangam, muy mbindum loxoom maam Cheikh Lo, mbind mooma mbindum loxoom maam Cheikh Lo la, ma loolu wér na. Waaw, bu ngeen fayantee ci diggante bi nag, tey bu ma la leboon ci diggante bi, ku ne bind jox sa morom, ma di la fay si ci diggante bi. Su ma ñëwee ba jox la li ma la leboon, naa la ne jox ma këyit ba ma la joxoon, nga joxaat ma saw këyit ma xotti, joxaat la saw këyit bor ba jeex. Waaw, bu ko defee loola mooy yoon wa. Tey nag tey moom ku lay lebal nga ne ko nañ ko bind, moom àdduna tukki, ndax day defe ni da nga koo wóoluwut. Ku la ne lebal ma nga ne ko nañ ko bind, day defe ni da nga koo wóoluwut. Ku la ne lebal ma nga ne ko indi seede, day defe ne da nga koo wóoluwut. Ku la ne lebal ma nga ne ko bàyyi fi garanti, nag waxale wuñ ko moom. Waaw, te nag dëgg alquran na nu ko wax nag de. Waaw, suñ boroom ne nu wax nuy bind bor yi,
bun dem.

0: ba toll fuñ ko mënta bindé ñu wutal koy sédé wala ñu bayyi fa garanté waay yi mom ko ci tay ji mom ko ci nañ bind mom mu ne la ci saway man dal nangam ak wut ki ndax day japp né loolu mom ñaka wolu la rawati na nak nga nako indi ku ko sédé loolu mom bo yéxé sax mu far gedd ko té loolu mo wara nek bor des koy bind ngir ëlëk bor yit bor ki way leg da ngay gis ko xamne lamuy lepp du ca soxla dara ta bor yitte ju ñor mo wara tax nga lepp ko bor yitte ju ñor mo wara tax nga lepp ko legi da ngay gis ko xamne lamuy lepp soxla wu ca dara mom dal jot ca yomb nako waaw jot ci yomb nako mu jël ki jaayam jaayam ñew kula mëna talal nga ne ko indi wéru dé nga jël di jël rek légui ñu bari fi né jaay kat yu bari fi né bayi nañ jaay jël nañ yoon wo yoonu leblé ndax da ëpp bénéfice gëna neex ndax nit ñi mom lo leen di lo lebal ñu jël légui nak jaay kat yaron jaay légui jël yoonu leblé luñ daan jaayé 200 lu né légui ñu né témèr lay jar dina la ko lebal ñaari wèr wala ñetti wèr bu ko défé yow mi lepp do xalaat né wa man li may jënd témèr té manon ko jënd 200 té ci ñetti wèr képp la koy fay est ce duma li jënd témèr jënd ko waye da ngay lepp rek luñ la jox rek nga jël di dajalé rek Seigne Mbaye Diakhaté da wax né bami denkané ci bor ak moytulu xarit bul tamal yow sa bopp la jël te lo mën la taggo la détiw la jël xarit bul tamal yow sa bopp la jël te lo mën la taggo la tédiw la jël café ki ataya ki biscuit jërul di xaré ka ñaané ka lepp ca muñal ndegam am nga nanal ndegam nak amo faral muñ ba am ko te déggal ndigal guro ku ndawal yet jeurul leb batay kaleb war mi ngi wax kaleb war da fay ñak ci seur ñak ñeul ah kaleb war da fay ñak ci seur da fay raflé wala ci neurta tak kërëm tay da fay ñak ci seur ñak ñeul ta aflal buñuy tedd ko fas batay jeurul leb ku leb yi bakkan lay lebal da ngay note bakkan yow te kat bum la note bulay wo ci lo xamne wourul bañal bulay wo ci asmor bula sa bakkan di wo ci asmor dalay lor bañal bulay gad lo yit dalay nax dawal leb ak leble ak gaddu nit yatti ku koy def asal lelu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jena tay te yi nak bu jexé ludul ay desul mu ne ku ñew fi yow lo man lebal ko waaw ku ñew may ko lo man ta bañ ko lebal ku ñew may ko lo man ta bañ ko lebal li lay gën di soowo ko reccio ko xul waaw li lay gën di soowo ko reccio ko xul waaw wayu gatt te ëmb ñariñ yu bari wo xamne ku ko setantal do woyefal bor legi nak bor ñu bari dañ ko woyefal lol duñ lepp farata duñ lepp lu ñor lepp ngenté lepp cietalé lepp nosé yenn ci sa bop fitna jo xamut foko yenniko lolou mo gëna bari legi lolou mo gëna bari legi wa kër gi palep jaay kat bi ñew lebal wa kër gep wa kër nga ne wa kër gep lepp xolal la wa kër gey lepp ba xam ñor na ci yow wala deet wa entreprise bi yep lepp nañ yow bala nga lepp xolal lañuy lepp ba xam lu ñor ci yow lu far la lu jar lepp la wala deet bor lu mata ragal la bor yi nga xamne bis boo faatoo ñu xam ñang ko ameel yooye sax xaw a tane bor bi ma ameel maam Cheikhlo nga xam ne say bokk xam nañ maam Cheikhlo boo faatoo ñu gis ko mu ne ameel na ma bor booba man moo xaw a gën a moo xaw a tane moo xaw a tane waaye bor ba gën a mat a ragal mooy bor ba nga ameel nit mu réer la te bindoo ko waaw ameel nit mu réer la gisatoo ko te bindoo ko say bokk xamuñ ko gisatoo ko waxtu woo fi jógee foo koy fayee bor das koy bind yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam xuppe na ci xuppe ci bor jajje na ci ba tey ci ndorteel l'islam daf daan def buñ ko tàggee nit mu war ko taxawu ji day laaj ndax am na ay bor buñ ne ko am na ay bor de mu ne naa jullee leen seen waaye lu dul ne kenn daa jóg ca mbooloo ma ne àngu naa ko maa koy fay mu door ko jullee ngir won leen diisu bor bi l'islam demee ba dëgër muy def bu ne ndax am nay bor ñu ne waaw mu ne maa koy fay sëriñ bi radiallahu anhu moom it xuppi na ci ba tàyyi sëriñ Touba radiallahu anhu mos naa wax ne bu fi kenn andeeti addiya te fayul ay borom dal ne lii mooy sama ndigal ci yéen dal ne ku sàmmonte ndigal yii di nga am ngërëmul yàlla waaye ku sàggane sama ndigal yii yaa nga ca ñalli saytaan ye wala yaasu billahi laa xawla wala xuwata illaa billahi ilal asim dal ne joxe addiya naafila la fay bor farata la ba fi farata nag di naafila yàq jëf la sànk jëf la teg ca ne laajuma leen dara lenn képp laa bëgg ci yéen mooy ku ci ami bor nga di ko nga fay ko ku ci ami bor nga fay ko ne li ma leen digal nag jubluwuma ci dara lu may bëgg ngeen mucc ak lu leen jariñ bu ngeen ko defee da ngeen jariñu di ngeen jariñe bu ngeen ko defee da ngeen mucc ci lori àddina da ngeen mucc ci lori alaxira teg ca nag ne ku la wax lu dut lii waxu la dëgg waxaat feneen ne bu fi kenn indeeti àddiya indaale fii bor kon bor lu diis la lu mata moytu la lu mata mënta ñàkk nag ndax suñu dunni bor moom mënta ñàkk far leb ak leb lante daa bokk ci li mënta ñàkk ci àdduna léeg-léeg nag da ngay gis ku ko ñime ba jéggi dayo ndax lan du mujj fenn ameel nit ay bor ameel ñu bari ameel kii di col-colal sa kër rek waaw amay bor ba noppi di tawax oto bu rafet bu ne nga war ñu di la gis seen xol yi fudd ñii duñ la ñimee fayeeku dañ ko ñime ndax nangam ak nangam ñi ci des fu ne jaar nañ faak yow mujjut fenn ñu ne naa far muñ di la gis mu wóor leen ne man nga leen a fay da nga leen a fayut te nag moo gën a bëri léegi ci jamono ji diis mbokk soxla xolam tooy mu génneb dencam lebal la nga tëdd ca jéemoo ci fay ko dara ndax lan sama mbokk la am na foofu du fa àgg ak man mu am ca lu ko naqari lool te mënu ca dara ngir sàmm mbokk ga leen yàlla boole ba nga faatoo am ca lu ko naqari mënu laa yóbbu police mënu laa wax lu ñaaw ba nga faatoo ñu ne kum ameel na wax mu bokk bopp ne baal naa ko nga defe ne ëllëg doo ko fay am na baal yooyu moom lu mat a seetaat la am na baal yooyu xamna dinañ ci delsi wax dinañ ci delsi ci ci ba waye lu mata setat la bor fay ko dafa war bor fay ko dafa war ta bokoy fay nga fay ko fayinu rafet nak la ca jitu moy ki la lebal nga fexé ba bala mo mer nga fay ko waye nit lebal la nga bayyi beub deñam fuddu ba mer ba wax la ci naka sudut nona nga dor ko fay lolou du fayinu rafet wala mu yobul la ci baram nga dor ko fay lolou du fayinu rafet am aajo ci nit dis ko sa soxla tam man la baña lebal ta dara du ko ci fek mu yekati dentam jox la ne la li de dama ko dencion rek waye nga bis sangam de la koy soxla nga ne ko balañu tay ag dina la ko fay lay fayinu rafetay nga fexhe ba do ag ci bis ba dele bam la joxon bokku na ci fayinu rafetit budé lu bari la nga yobul ko ba fam ko soxla wala nga yobul ko ba fam la ko lebalé won ma lebal la Dakar nek Dakar gi lebal la million nga gis ma Touba ma xamné Dakar lay jëm ci wat nga jox ma fa million ba té lu né mëna am ci ginaaw ba man nak man nañ ko sacc man na ko yor guddi di dem ñu karma bayil bama ñew Dakar nga fekk ma fa ma la ko lebalé won ñew né ma la joxo na ngi ni ma jël duggal ci sans koffer bu ngone ma yobbu bank lolu moy fayen wu rafet wala sakup ci bang ma defal bang ma lebalon de nga keur ga yonil xalé dedet lolou du fayin wu rafet yobul ko sa bop bu ko yonne fay bor fayin wu rafet bok ci fayin wu rafet nit lebal la nga diko fay yonne ko dedet doxa demalal sa bop ba ag fa mom jox ko ko joxin wu rafet bolé ko kaddu yu rafet ah bolé ko kaddu yu rafet lebal ma 500,000 ah nou la koy joxe nga ne ko jaaralel mako ci na ñew manam ci fi ñi jaarale xaalisi ñu jaaralel la ko fa 500 millions bu ñewé ci yow du mat 500,000 day manki ndax day am luñ cey fayeku waye lay fayenu rafetay fexel yow ba boy fay 500 millions ya bo ko ci waré jaarale wat tam yow bu duggal 500 millions muy manki wat ci mom dang ko waré yonne lu mat sekk lo xamné bu ko jëlé dana jotat 500 millions ah lañu féré ya yow boko bu lay yonne bu ko fayut yow boy yonne dang koy fay lolou moy deug bu ko ci fayé bu lay yonni 500,000 fayale ci féré boko yonni 500,000 te xel bal yewit nga tégalé ci lu tek la tek féré nga xamné mom daram du dess ci yow waye nit lewal la nga bayyi ba bor ba yaq sen digënté nga door ko fay lolou du rafetal waaw lo xamné bang koy leb kenn yegula ya top soso sedd dug ci surukh ngoni ñu jël jox la kala joxone dem ba bëgg jot ci lam la joxone ñepp deg leen lola as gor war nako moytu ah ki la jox ta kenn deggu leen waxtu wu bëgge jotaat ci lam la denkon ñu deg leen lolu su gor war nako moytu ha tay bo démé ci police plainte yañ fay yobbu ya ci ëpp bor la bo démé ci keur chef des quartiers yi yañ fay lijeenti ya ci ëpp bor la ta waru ta ag fofa bor dañ ko wara lijeenti bala muy ag fofa bala si sidiitu jew kala lebalona jog dang ko wara fay waye woro xaar bam yobul la fenn nga door diko fay dara gënta ñaaw nit lebal la alalam ta manon ko baña def ta dara du ko ci fekk bëgg ca jot yobul la ci yoon doora jot ca lam la denkon wala say bokk dij la ne la fayal jambour bi nga door ko fay dedet lolou as gor ko def nit lebal la ba yobul la police nga door ko fay te lam la lebal lebalewul la ko dara ludul ne dimbali la da nga jaaxle ñew fi mom ne ko dimbali ma lebal ma nangam mu lebal la nga bayyi ba mer ca bor ba fayeku la fayeku fayeku ba amatut men pex dem ci say bok fu ne mu defa ba amatut men pex yubul la police wala mu lebal la ba say ba dem bam dem ci say bok wala ne la eh fayal ki nga door ko fay lolu asgor du ko def bor dañ koy fay ta fay ko fayin wu rafet ñaka fay bor da am ay lor la dafa am ay lor buñ démé ba kenn wulutul kenn ci né buma ko joxé sama alal duma fay ndax bari ñi dul fay bor lolu musiba la ci rew lolu bu amé rek bu ñé ba kenn wulutul kenn ci jox ko sa alal rek ña deñ ci luñ mënona leblé nañuy mujjé lu leblé bax bax bax bax ak lu ci mëna juddo ci tuyaaba dootu ngissati lu bax lolé lañuy tan moy rënk seeni alal fu wër fo xamné ëlëk choona fayé ku bor du len ci fekk lolou da bok ci lor yi ñak fay bor di indi ci pench ta bu kenn lebletul nak ta yi taxale jogu fi muy yitté ju jamp te mënta ñak fitna rek lay indi ndax leblanté ci yi mënta ñak ci adina la bok leblanté adina faw ñi leblé dafé wara né bu fi ñuy leblé nekkatu rek bo sagganu dundi ñu am lu soxé ndax nit matul sak matlé wut la koy sam nak moy ku leb fay fayin wu rafet moy fay ca délé ba wala fay balay délé ba te ciowdu ci ndax kenn ci nun amul assurance ne duma musa lepp dedet duma musa lepp de aduna dafa bari ay melo te yaqub legui di yaq alal and ak nun da nga gis commerçant bu maga xey boutique ba tak ak nim bare ci jamono ji boutique ba xey rek fekk boutique ba tak lola bu leble amatu tolof tolof am waye nak bu fekkene dina ku lepp fay ba ñay leble seeni xel dal koka ay jafé jafé man na wañéku ndax nami def moy day dem ci ñako doon jaay marchandise rek ña nga doon jëndé ñolay ñoy ñew rek lekku na lebal la stout nga sarté war sa place di fay lolu motax leblanté mënta ñak ci adina leblanté gi ñoy def ci sun biir moy tax ku tolof tolof gar mba yitte ju jam mu wañiko mu wayef mu wañiko bu bax baña fay bor nak day yaqub dimbulante mom lola baña fay bor dakoy galankor baña fay bor day tax ñamana leble teye seeni alal ken dotu wolu ken ci jox ko sa alal te lolu musiba la baxut waye nim amé lor mom fay bor baña fay bor nila fay bor amé ndariñ fay bor fayin wu rafet xelum kayor lum denc day dal ci ne man kat li dama ko denc rek te ginnaw dama ko denc rek te koko lebal mu fay la te dang ci am tuyaaba nako genn lebal ko nit ñi bu seen xel dalé ken dootu denc da nga nan li ma denc dama ko reunk rek ken jeriñu wu ci te buma ko leblé ñu fay ma nako genné ma leblé ko bu ko defé ma am ci tuyaaba yi ku wuñ ñi ñakrel julit fay bor day assuré borom alal yi ci ñuy ñimé leblé seeni alal fay bor day assuré ñi yor alal yu ñu reunk ñuy mëna leblé seeni alal fimné li nit ñi reunk ci banki ak ci coffre yi buñ ko ñimé wona leblé rek bu ñak gi jéxut ci aduna bi dana wañéku waye ku ne ya ngay xalat la ngay leblé boko leblé conséquence la ca mëna fekk ngir jotat ca bu done ku leb fay fayen mu rafet ba xeli borom alal yi dal ci leble ki am jafé jafé ki jafé jafé dab ba meunta ñak baña leb du am jafé jafé lebi légui da ngay gis ko am yitté ju ñoro ba nopi am problème lebi am problème na xaaral ma dem ci mam cheikh mu lebal ma 500,000 waye bala ngay dem ci mam cheikh da nga melni kuy matu da nga wi ñaaru wacc ko bayyi ko wajaat ko wajaat ko boy dem tendafalu bo agge wok bop na lan xalaat ne man na ma baña limay wax man nako baña gem man na ma baña wul man na ma baña jox ndax lan bari bari ñi dul fay bor ba kenn wolotul kenn ta lepp lebaluñ la da metti ci su gor surtout nak bo démé ba am yaakar ju wër ci né ki la lebalut amna lum la lebal li nga leb diw mi mu gantu la sekku won né le am nako da amul assurance né dang ko fay rek lol ni metté ci su gor leb la lamuy metti lebako gëna metti ci ja surtout ci jamono ji fayu kuyin wu rafetit amna solo lol nit amel la nga xamne ki bañu la fay waye lako jappo nako bagul nga comprendre ko woko bam ñew nga ne ko dama bëggoon nga wax ma noma mëna fayé nax amna ko dajalé ab lima koy jaaxal dajalé bis wër wu nek 100,000 la dun man waye boko ne lo am indil ma leg mu fay la boko ne lo am indil ma leg mu fay la waye waye nit amel la Abou Bakrine okay tanga sutural ko aw no mana faye munela ni la mana faye ngane ko baxna tanga sutural ko aw sutural ko ba kenn du xamne sa alal tagna ci mom aw sutura da bok ci sutural ki la amel sutural ko ba kenn du xamne sa alal tagna ci mom waye nit amel la ñepp xamne amel na la ndax fayu queen wu refetut lolou baxut waw ci kenn rek la yel de waw ci kenn rek la yel moy kim la wour ne man na la fay de la fayut ndax koku day yaqub societe ki amel nit man ko fay koka mom kim la wour ne man na la fay de la fayut koka mom man nga ko faye ko fayu queen man nga dem ba faye ko fayu queen wowa fay ko yoon wu deuguer waye nak na mujj maslal bam woor la ni mo fa seus nga dor faye ko faye ko yoon wowa tañi fayal ñi faatu seeni bor yalla du balé bor ndax bor digënté nit ak nit la nañi fayal ñi faatu seeni bor ni ñi sonné ci gëstu ñaleen amel ñu di ni dina sonné ci gëstu ñagn amel ñom te di len fay waw amna bal yoy mang koy wax ci ñeel ben amna bal yoy mat nay taxaw waw amna bal yoy amel nit mu faatu nga ne bal nako amna ci bal yoy mat nay taxaw ker sa kep la ak bañ lu ñaaw waw nit amel la faatu na baye fi lum la mëna fayé te lu ne dañ nga ko ci dundam ngir mu fay la buñ la fayé jëlal dara ñaawu ca motax nu war di bind bor yi waw buma lebe seydi abou bakrine diallo bor bind ko waxtu wuñ ma gisatut buñ tok ca mbolo ma ne ana kum amel waxal dedet nañ bayyi ba guddi ci suuf sedd nga jël lim bam bind ne mom la ko amel fekk ko kërëm ne ko li kat gis nañ ci ay mbindam nga ne mu ne ya ko amel dox ko waye bo ne ca mbolo ma ana kum amel rek amna ñu kersale ni japp man nañ ne donte bu dara neewu ca nak mayna ko dara neewu ca waye nak na fekk mu wër gaay problème ba na wër fi yow ba lo wër sa xel ba nga ne mayna ko rek sa xel nopi na dem ca bor ba waye bo ne ko mayna ko ba nopi sam xel leg mu ne yar ca bor ba ma di fay buma ko fayan mu fete ma sangam ak nangam lolé wërut kon buñ ne ana ki ko yorel bo yëkkatee loxo bu ñu la joxee jëlal dara newu ca waaw Seyd Aboubacrine maa ngi laa nuyu.
1: Jërëjëf Haj Moustapha maa ngi lay nuyu.
0: 88 628 06 18 ku nu bëgg a David mën na noo daf ci numéro boobu 88 628 06 18.
1: Seyd Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: Ah noo ngi lay delloo nuyoo na nit ak ziar.
1: Ah di la wax ni kàggu moom ñun fii la ñuy fàggoo.
0: Ah nu nit yaa nuy dolli.
1: Waaw kàggu moom sunu fàgguwaay la.
0: Alhamdulilah.
1: Ma lay ñaanal taw fiix.
0: Ah yal na ko yàlla boole.
1: Fekk naa la fa am solo ak a néew ñu koy waxtaan. Waaw li nga waxee.
0: Faybor.
1: Faybor non yow ci bor sax nga wax bor rek. Xam nga Faybor nga ko tuddee.
0: Waaw.
1: Waaye laal nga lu ne.
0: Leel naa lépp.
1: Waaw. Leb ga laal nga ko. Fayiku wa laal nga ko.
0: Ak fay ga.
1: Fay ga laal nga ko.
0: Ak fayin wa.
1: Fayin wa laal nga ko.
0: Ak fayiku win wa.
1: Fayiku win wa laal nga ko. Bàyyiwuloo dara.
0: Ak la war a tax ngay leb.
1: La war a tax ngay leb loolu yëpp laal nga ko. Te xam nga yàlla moom dafa nekk buur boo xamante ni dafa mat li mu doon. Amul jot sax taxaw di attardé wu ci dara. Yàlla lu mu wax rek loolu ca la. Boo demee ci alxuraan daa fekk aaya bu gudd lool. Di wax ci bor. Bu ngeen lebantee. Muy zaata daayantum bi day ni. Xam nga loolu. Kon solos bor li nga waxtaanee solosu mu am. Kon lepp. Am na luy jàpp nit ba tax mu lepp.
0: Dëgg la.
1: Li la jàpp ba tax nga lepp bu la bàyyee delloo la nga leboon. Li la jàpp it ba tax nga leb bàyyiwu la ba mënoo fay. Dellul ca nga le ka nga leboon.
0: Dëgg la.
1: Waaw waxtaan ak
0: moom. Waaw bëggoon naa waaye lii.
1: Waaw lii ak lii xew na de. Waaw. La nga ma lebaloon daal lii laa xaaroon. Lii laa yaakaaroon. Waaye ba ma demee ba ca biir. Yaakaar ya daal tas na. Waaw wala tasagum na. Wala tasandi na. Ñu xaar leneen. Kooku boo ko defee ki nga amel bor. Coow mën naa bañ a jib. Waaye tamit boo amelee nit bor ba dem ba expliquer ko. Am na loo xamante ne tam nit ki da koy soxla.
0: Muy lan.
1: Moustapha Sylla la bu ma amelee bor. Yoroon ab R4. Ñu dem ba si yàgg. Moustapha ñëw jooytu ma ni ma daa jafe. Ma gis Moustapha ak ab Ford. Ford ba bees sax.
0: wala nga gis muy aj ca kaw kër bi. Waaw kaw kër ga leen ay birig.
1: Ay birig.
0: Waaw.
1: loolu foofu dana xel dana teey. Amaana ba sëñ Cheikh Afa Diar may Moustapha Sylla ab Ford. Amaana ba loolu la. Waaye Moustapha na am nite gu toll ni ñëw. nuy si ma ni ma Ford bii nag. nii la demee. Foru ma Ford bii sëñ Cheikh Aliou na ma ko jox. ñàkk foora tax mu jox ma ko. waaw nga loolu leer. waaw loolu leer nga dalal xelu nit ki. mënoo loo am wax ko ko waaye liñ fës. dee ko ca jox explication.
0: dëgg la dëgg la.
1: dalal ca xelam. moo tax bor compliqué. sëñ bi.
0: wala ki lay may Ford. te nar laa tabax wala mu bëgg laa tegal dara ci sa kaw kër. nga ne ko ah lii de rafet na lool te baax na.
1: waaw
0: waaye nag. amee woon naa ay bor de.
1: waaw bor yaa ngi fi tege.
0: waaw te daa mel ni moo gën a ñor.
1: waaw ma fay bor yi daal mooy gën a dal sama xel. yorob Ford. waa ji di ma topp. waaw te kon loolu yëpp dafa nekk yoo xamante ni waxtaan la. waaye tamit nit ki booy leb. man dama jàpp ni kuy leb rek da nga toll diggante.
0: waaw dëgg la.
1: mais léegi nag bari na ñuy leb. ba jamono bañ lay leb leer na leen ni mënuñu laa fay. am seen ab soxla ak bopp. boo xamante ne seen bakken kese la. nga leb ca.
0: leb ngeen
1: waaw Moustapha. leb cee macha allah cee Moustapha. wallaahi ndeysaan. waaw leb ceetal.
0: waaw.
1: war a fay Mame Cheikh Lo mënoo koy fay.
0: tabaski ñëw nga leb.
1: tabaski nga leb ko.
0: gàmmu ñëw nga leb.
1: gàmmu nga leb. màggal
0: nga leb.
1: waaw. waaw. ba pare amel nit ki boor ba pare delluwaat ci moom. wax a wax ba mu joxaat la. kooku ku ko gën a gore. yow mi wax tamit ba mu joxaat la ku la dàq wax wax nga ba mu joxaat la. te yaa ngi ko ameloon nga boole loolu yëpp téye. dañ say gis parfois ñenn ñi ñooy merloo ñi ñi amel bor. puisque waa ji bu xoolaatee fi nga koy jaar. tey danaan la du ma la lebal suba nga ñëw fexe fexe ba mu joxaat.
0: waaye nag nga dundinu bor du am rakk.
1: waaw mu looloo jaadu.
0: waaw ki la leb te fayeegu la.
1: oui
0: del si waat nee ko bor du am rakk.
1: nanu bàyyi ba nu fay bële.
0: waaw
1: bu nu fayee bële rek jël.
0: ah kay.
1: léegi bu ko mënta fay. dana toog daytalu.
0: waaw wala nga xool la boo la nga ko naroon a lebalaate.
1: waaw
0: nga xool la nga ko mën a may ca bor ba nga ko lebaloon.
1: waaw
0: nga may ko.
1: nga ne ko may naa la ca nangam. mais fexeel fay ko.
0: ah okay.
1: waaw loolu mooy yoon. mais tegalay boru jàmbur wala fexe ba am na ñoo xam balaa ñu laa leb daañu ñëw dénk la ay 2 millions 3 million melni ko Moustapha Sylla
0: dalale ko sa xel
1: Moustapha Sylla xel ma dal
0: denk la ko jelat ko denk denkat la 500000 jelat
1: jelat ko parene say mune Moustapha mun nga ko def ci boutique jeund koy telephone amul problème no mako meuna joxe baye ba Moustapha fay la lolou ba pare nga andi ci kaw Moustapha soxla 5 million te yow 2 million nga denkon Moustapha Moustapha la xin xini xamul numuy def Moustapha bu comprendre day fakk ne 5 ya nga soxla amna nak ño xamene soxla la de na beuluma len amna ño xamene amna soxla la mais amna ci ko xamene stratégie la
0: dor la
1: tek na la 5 million la tek fekk 2 rek la soxla 2 bu ca joté nak ba nga joté ci problème la nga deg ñu nan la Moustapha boutique ba ngay reus ak boutique ba ngay daano nangam ak nangam fekk ya fa jaar bu ñu waxe nga nan ah Moustapha de dafa daanu leg xoli wat ku taxaw
0: lele mu don mbok mo xamne amna fofu bëggu fa ag ak
1: yow bëggu fa ag ak yow té bor dafa naxade fayeku ci rew mi même boko yobbo ci yoon tay waja boko jume ba tejj ko bor ba bu ngeen da ngeen fi nek di daxante rek
0: waaw waaw amna ko xamne nga yobbu ko police ko gënal ndax police bo démé dañ na la no mëna fayé
1: waaw
0: xam nga amé lu su gor ba délé ba jot nga bëgg ko bëcc ak lañ ko amél xam nga ki yëkëti 500000 jox la ko nga bëkk ko jox ay 50000 te 50000 yoko jox mu sey lor nga ko
1: lor nga ko kon lu jara baye xel la waye Moustapha tamit fayé ku win dañ ko wara xolaat waaw sumay fayé ku yit dana sedd ngor gi sedd mbax gi sedd ñek gi baduma ca ñaaw waye dana la ni nak delo ma la abalon li ma la abalon place sangam la ko jëlé won abal la fofu mako jele won amana ba ñooñu ñu ngi taxaw te kat sama bopam la gënal du bañnal wala fi dañ koy wax waye yalla mom dañ ñu won wala yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fexel ba jappé yena sa mbokk la nga yena sa bop waye wala fi mom ay yama jangon fofu sama bopuma la gënal du bañnala waji bu joxewul amana bu bur ñoy mom lay ñëpp bu bañé bur ngëpp ko nak mën na la plainte
0: ko xamne lam la lebal la xam nga lélé nga ci commerçant yi ño xamne seen boutique mën na fess lool waye buñ fayon seeni bor bo yéxé
1: boutique
0: nga ñëw lebal ko mu xamne li kat nga ñëw ne ko lebal ma mu jël dom pu ca lebal la té lam la lebal sax yalla xam na ne mën na am du yëfam waye japp na yaakar na ne dang ko fay rek koga nak bu fekente ne da nga ñew lepp delsi wo keneen lepp delsi wut mu wara am num jeuflante ak ña ko lewalon momitam lola day dali
1: day wara
0: li nga ne sama bokk bopuma la gënal
1: waaw
0: dug bañ na la
1: waaw paren say nga nek ci banque ba garantie ma fa
0: waaw gis nga
1: ñu wara def inventaire nak an ma ngay jeex faaw ñu def comptabilité xol il faut nga andi lolou tek ko fa ma ñew di la ko laaj nak nga wara duggu genn ma wuti ci plainte pour settle sama der waaw donte def na erreur lebal lako di daxante ak yow waye ma settle sama der won len ni lekumako
0: fek plainte ba yow jublu wa ci lu ñaaw
1: waaw
0: waye ya ngay woné ne du pour man manam li ci sey
1: seyelumako waaw legi nak Moustapha bu ñu ñewate ba ci bir amna ci ko xamantene mom boko fayé ko asaman ak souf la lande
0: c'est namer
1: aka bari ci ñun mën na no lepp lool way bo ñu né fay ma mbokk da nga faté la nga jëlon da nga bëggé téyu lo est ce que fi nga mako joxé won dit yek ci wo fam la ko joxé won ngir fay ci ko mo do mu fekk ci la fi
0: ya ñaawal mu ñaawal
1: waaw
0: fayu ko ga mo jaadu wut bor wara xaar bañ lay fayé
1: way motax mu ñew fekk ci la fi da nga bëggé da nga nangam sama doomi yeguñu ko won deet ya tax sa doomi yegu puisque bo demone fanka lebe won ni ma la waxe am sang niko nangam ak nangam xew fi la toll du ñew du yexi
0: koy leb say doomi yeguñ la
1: waaw
0: manon nga ko fay te duñ ko yek
1: legi nak ñun tamit ñun Dakaru lay wax wala ñun wa Touba wala ñun wa Tiwa ñun mom ku ñu fayé ko bor rek asaman ak souf la lande legi mom gaay mom
0: dañuy yek sun
1: bo mën nga len lebal ciowdu jib mais boy fayé ko waji ñew suba tel fay ak fay ci la jëlal fi li mala amélon ba paré nak téy ay gardam li mala amélon ñaata la nga né nangam mu né jël ko fi parfois sa mu génné chèque ni la chèque bi jël ci sa bor dila wonné amna ko
0: xam nga fayé
1: wa lutax fayé ko
0: fayé chèque du fay yeen wu rafet
1: mais lutax fayé ko won ba mu la koy laaj ngay andi chèque
0: ki la level xaliss cash
1: waaw
0: nga diko fay bu ko joxof chèque mu wara dem ba banque ba retirer ko lolu du fay ñu rafet
1: mais li graw sax moy lim la fayé ko motax ngane na guer ak mom nako wonni amna luma fayé non bo amé lo fayé fayo bi bi fay joté fa fay sa fay fayé wof lolu tamit suñu jikko la
0: lolu est ce que liñu koy yobbe moy lég lég day am nit ko xamné lamiy jël xamna ni yitté wuko wayé yombu nako rek
1: waaw lolu dana ca bok amna ca benen tamit lebor doko duggal fo xamanteni day jur
0: fu ñor
1: dang koy duggal ci lo xamanteni yang ko wax sank lebor ngenté wa kañ nga koy fay
0: wala nga leb wonte dang koy duggal ci fu meuna jur wayel fam koy duggal itijé woko ba xam dang ci gennam
1: nit non kon meunta jur bokoy duggal ak itijé ko
0: procès bala ngay lebal procès
1: étude de preuve
0: dang ngay xol procès ba ngay duggal
1: bor lan la légui nak bu féké rek étude ba amul rek boko fa dougalé xalaatu set xoloko puisque nit do lebé bokku na ci suñu état yi li len gënon ray nga gis ñuy tabax lu né waye ciolu né cour dañuy leb dougal ko ci lo xamanteni mënta jur dara na ci bëtt nit ñi téggu rek ko nit ñi gis rek nan ñu ngi def nangam waye lebuñu ngir mu mëna jur dara yow tay man suma lebé jënd ci juroomi xaar comme ay xaar la gëna sawar admi de xar ya 500,000 la won ma am benen 500,000 bu ci teggu est ce que munuma fay bor ba fay nako dessé na 500,000 mën na jëndagul ñetti xar yu ma mom teyé sama 200,000
0: da xam nga am na ño xamné fay mayé len gënal fay bor
1: waaw da gis ko xamné day leb ba fess del wër la mayé ku ni Mustafa muné la teyel wër di mayé fekk yow bori kessé nga bor dañ koy fay dañ koy bind dañ koy woutal ay sédé lolou yalla ko wax
0: légui né ko né kay woutal lu ko sédé mu mer
1: waw lu fi jar lolou xana nak ma xamul sama kër ngi ni wala nga dégg ñu naan man ma tabax air plus nangam lumay doy salal wa air plus nangam jottawul ak am soxla nak dara
0: ya ngi leb di
1: non da jottawul ak soxla dara sax puisque soxla bek air plus nangam soxlay bopam la mais am nga soxla bo xam air plus nangam
0: mu ko fa lolou rek do leb
1: duron po air plus nangam ken du leb lolou nak Mustafa c'est problématique li nga indi dafa don lo xamanteni ciowal rew mi la rew mi li sunu ciowa fay bor dan ko tele bari na fi ñuy jema jog commencé ngeur ngeuri am luñu japp gaay top len leb len ba dam seeni tank ñew tok
0: akabari
1: way
0: akabari
1: bari na fi
0: akabari
1: bari na fi nit taxaw taxawal boutiquem bo xamantene 5 millions la ci def nga gis ko mu rafet lol wa koñ ba fa lañuy waxtane fa lañuy ataya fa lañuy nangam diko wax ju neex ngir leb ko rek
0: boutique koñ yi da ngay gis ku ñew baye fa carnet dépassam man lay leb di surtout dekk yi melni Dakar nga xamne dekkuñ fenn da ngay gis ko xamne man na leba ba ki xey tourner teul dem fenen
1: amna ci kuma ci gisone bam ko defé waji tuxu dem fele put waji da ka dem ba fekki fofu
0: waaw mais xamna fam jëm mais amna ko xamu
1: non xamuko won sax ay nité ko nan ñu ngi gis sa waji place sangam momit muy def investigation ba xam fekki ko ba famu dekk da ka waji tabax na fi keur ba tuxu dem dekk ci keur ga bayyi fi boru jam
0: wala di leb kenkayere bi di def ci sax di cholcholal sa keur rek di leb ci kenkayere bi te yow ya ngi won borom kenkayere bi ne sama keur ngi ni dem ba sanke ba far taxaw nak gisatu la
1: fayoko
0: santé bu ne seigne rek la fa gis
1: lum ci man
0: te munu ja dara
1: mala ko wax motax ñun parfois lolu mom suñu problème la Mustafa da nga gis ku bëgg jog gaay galgal la nga daan ciow lolu bokku na seigne
0: ay bor lañ lay galgalé
1: ay bor lañ lay galgalé parfois bor sa biir kër sa lay tambalé Sénégal ño bëgg technique beut Mustafa day commencer liggéey dara ñu gis Mustafa gor gorlu na ba jënd auto xamnu ni mu jëndé auto xamnu da ko lepp xamul Mustafa jek na bi mu gor gorlo jënd auto Mustafa amna appartement bu tané nga koy dugg di fa gis nga jek ben boy ñu ndila sama ordinateur bi mo pan ko nga nako la fekk yeen da ngeen dajé rek ab xew dé ñu nako ki sa tonton diw la nangam fexé na ba jégg non mais tonton diw gis nga ko limu sol karab gis nga auto bi gis nga téléphone bi rek ñew nila man de dama am bor sangam téléphone wala nangam ordinateur bi ñew lab la sab jarbaata légui noy def soko teje tej nga sa rak bu jigen wala sa mag bu jigen ñaar wala ñett buñ la ko ci defé fo jëm motax nga gis Sénégal légui problème yi bari nga gis ñu naan kuy ray say non say mbokk jeex dara xam nga problème bi lan la say mbokk yi la warona jappalé wala nga ubbi place ñu war ci taxaw ñom ñokoy lek ñew
0: do am cheikh tay julli da amul wala timi jeesu fiko
1: mam sa degulo mo ngi ci café ga mo ngay nafilé
0: am na len seydi waxtu wa cété na légui tay lo indi
1: tay ñun dañuy wax
0: okay bay ma nga bay bal ñu tocc
1: ñun dañuy waxtan tay ci xarit ak andando lool lañuy waxtan
0: mam lan moy xarit mam nuro guñ nuro
1: wa waye tamit kan lañu wara jappé xarit waye ndax andando mën nay gën xarit wala xarit rek mëna gën andando
0: légui est ce que defone jamono ji andando mo upp xarit
1: lool nak lu jara andi la ci lañuy dugg ndax xarit da am
0: lan moy xarit
1: wa buñu xamé ndax xarit am bu ñaar yoy ci lañuy xam ndax xarit am
0: okay da ngeen di jëk léral lan moy
1: xarit
0: lan
1: moy andando
0: bu ko defé nak kenn ku ne xol lo ci am yow
1: wa lo ci am nak da jël ko fa fa lan tollu tay wa
0: koy andal
1: dañ ci and ak mohammed gay lay waaw dinañ ci and ak tamit auditeur yi sur la 88 point 6 way 88 628 06 18 inshallah ak ci jant bi tv ak leer gi fm feulé ci 94.6 louga feulé ci touba 95.2 ci tindodi waaw
0: mi ngok bu len
1: may ziarat seigne cheikh ali ndiko ndokel ci magalou dar khodous gnaw diko ziar lol diko ci ndokel di rafet lu waxtani baye nan ci xel setan nan ko beg nan ci lol
0: tabarkallah yal nan ko fekke ay adiyo bare
1: amen amen inshallah
0: ta and ak wer ak tal kon bu len tukhal seenu deglu buñ joge seyde bakrin dana ñew defar jikko yi non nu diglen dajje alkhamis wa salam alaykum wa rahmatullah
2: sangona yawla komandang la te mu fam ñepp te su ngeen lañ
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci seen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delsu watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañu am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place seigne tale gey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yo yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala bu ñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place seigne tale gey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi di wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep jabet da koy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculosis manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthma te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu dooro jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yépp ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekk warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob mën na fa jaar génn moy waral ñuy wax erni mën na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 500

ci pàkku ferraay bi. Boo fi accès rek boo wootee ci 76 650 34 34 incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne refuli gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy refuli gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew buñ yeexee lu néew néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bu dee diwaanu Dakar la ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am romatisme ak altrose. Romatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee altrose nag mi ngi jàpp ci oom yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaari yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee altrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allahu rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñu wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sanqal wala daal dañ leen expliqué ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib macha allah. Foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex wala ñu jekk-jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñu wax nadir gouro. Moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag, dana dal góor nag waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle maanaam tension boo xam ne dafay yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax waaye moo tane bi yéeg, ndax bi yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal buñ amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu baree bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg fexeel ba regle ko ba mu normal, bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allahu rabbi danañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb.
ligéyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof wala seeni walax njaan doyul wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88 wala nga woonu ci

سيدنا

ಆಗಲ್ವಾ?

Karena

وهو الذي جاءه صف الخير.

لما فينا من بعد وراء بالآل وصحبي حتى بشر الكرمان.

0: yokunun tigen bum dehrotul ustak salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talib yi jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakaru
2: Leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme mu tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci subaak jàmm ci kàttunu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko nonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom di fanaanu jàmm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.